0: e ima ina njuru nga kuli nozi ya bakila. Inela kwa ulama inela ngange ila nama yesense nama kwa nkame nkial bakwel kial bakwel wala kial hurre kwel na ailong ji di surle jalon saye bak ailong. Ne ji di nkwe si baja janiba. Wale di nyan kwe si baja janiba. Wale di nta bara adikikie yani tari nga kergel bam baja janiba. Wale di nbara adikikie ilia kergel bam baja janiba. Wale di nbara adikikie soma kergel bam baja janiba. Bak ailongin. Inama tarai idin na ututuwa nina ngange bak. Al duong idin donga asa juru tari afiaba al ilong al ulusi sigini pota donga kaye alamba bona den surbe zato inelangi kibora ina borofatai na kaungi na barnga si nyedin donga kani albela na bago soges kaw bara Muhammad Abakar watfanga soges kaw kibora ina borofatai bara Adam Sidigo soges kaw kibora ina borofatai bara Abdullah Idris Adam soges kaw kibora ina borofatai bara Sabir Sandela, osoi kibora ina borofatai, bara Agrios, Watmusa, osogis kwa kibora ina borofatai, tuigis kwa bara Agrios, osogis kwa bara Nuradin, Ango, Angil, inalanjua, kikafalai, osogis kwa bara Nuradin, tuigis kwa hidi, bara Sabir dogis tuikawidi, bara Agrios tuigis kwa hidi, bara Nasreddin tuigis kwa hidi, bara Agrios dogis tuikawidi, bara Bashir, Abu Bilal tuigis kwa hidi, donga kikani, bara Lusus al-Ahlam Adam, osogis kwa kibora ina borofatai, tuigis kwa hidi, bara Lusus al-Ahlam, kibora ina borofatai, orrenjwa ingile ineng, bara Adam Babakar, Abu Samir, osogis kwa kibora ina borofatai, bara Mahyaddin Umar osogis kaw kibora ina borofatay bara lusus al ahlam osogis kaw kibora ina borofatay ne jaying ne din tari bas jana jay nas keljam orreng inela nga san sunga sinet kelkam na perraba na fagorele osogis kaw bara Mahyaddin dogis tu ikawidi osoy bara Adam dogis tu ikawidi osogis kaw bara porpor monkwe osogis kaw bara Maawiya Kalmas osogis kaw kibora ina borofatay Abu Direj Daldum osogis kaw kibora ina borofatay Wad Isa osogis kaw kibora ina borofatay Abu Sahar osogis kaw kibora ina borofatay bara Ismail Thomas donga ke kanisonga ki bora na borofatai bara Arun Alja oso ki bora na borofatai inelang ali inelang rimenja oso ke skaw bara Abu Al-Qasim Ibrahim oso ke skaw ki bora na borofatai bara Maawiya tuigis kawidi bara Abu Al-Qasim tuigis kawidi songa bara Arun tuigis kawidi bara Abu Al-Qasim dogis tuikawidi bara Nasruddin Adam oso ke skaw bara Siddiq Wathawa oso ke skaw ki bora na borofatai bara Abu Timan oso ke skaw ki bora na borofatai bara Baqit Alaq Maftuha tuigis kaw bara Baqit tuigis kawidi bar nga nyedingi donga kani albel na bago nagal meram si dembot kawei jago meram
1: borofatai ki sense bar nga nyetingu ngal ben na bago ile nama dogwele la sang Dr. Kabir singwa al bar nga kain songwa na dogdonga kanya na incoming asi sogo di nga kain na di ngarka kela kamewa asan jalung kise asongwa taga tini di ngarka kwa al si di surmatiel alan yundul dognas ini domonga jawgiti ile ila ngiring ngiring nama dogwaring dog domongkia warasa tabunga kawusingi bane di njwa ayenga al undula walagal min tabung ayenga feringa isle walagal ki gavale madinengi kinkombilewa al taringa kaying walagal al longa kaying asang urringia nabazi long in madinin kwazi guyu kilmajingi wala si ninjundina kwazunga fakiranga ne kinkai ning longa ge wala gal kai shirkata ge ne sin urringa ayenga kin al undula aliena aye alfen tiza wana ya teletin e jago nazio
0: akibora ina borofata meram ne nela jingo nal barnga kai ne nela ngange oso ina barnga ke bara kai ne jingo ini bara Ismail Thomas wat nimer wala inelangi duwe mbeleng yese lai asa awla ma jigeke kwang kienjalongale badba ayesi jigeke ba egel neji gude jabasen di nga wiezi iri jagoye ila kandien tarra ina kwa dek dia kainye hawiye kaizatu neji asan jalong ila nama duoke nasa lombaye ki kaizatu ila ngu nama duoke erde ngundu narugel dingi lole na iri jagiri jawil ila digle ina ndokel na kirisingo dingi ngole bara na osoge skawa bara Arun Alhaj bardu songa gidonga ni iri nenjwasa songa wangana elaba iri ngi nama orrentari nga songa genaski koranga nyetker gidi marra kakire ning karing na illete te kundul nama illong na dayin jayin bori wala gal dori na do kundul na skaididi akibora ina mera minde ngiwole kawngi a orre kwa alin kwa ki asike ina kwa alkenye kwa in area lin keria ali kwa in keria technology wala kwa in keria aulama wala in keria jalungin keng galanga alko kawenes jawil kagul al ninge nanga kimba aba illa ayanga kilefogul al 2030 yangina langange alangi lafago al karaba kinan wurige al mainan koron wezara kinan wuri koro koro kwakin kwal korole tarika wenyet koroba dendi tintarifi alba janna donga janamus poilingi alba din donga jawi namaker na ileria za korondul illa dendi tintarifi inama digi na kwage kiliringa na taura kinye na kanin tarikal na guda kaiba wala gal burgonas kaimba kanin tarikal indo nama digi den awule utung den tari wala karaba dok illa ina undula na dendi tintarifia badu badu ditok awala aw deling ne de ne isi kili na tarikawe na kingba ga tarikawe alin kiriya inando tarai akin awge na na nyenge den isle nang ilerindul a tibin kwado sikagindia nal eridigundul na din surke bais in belengial gi surwei ni jasa inna injay alan jwaden daw jamu in nandeng easy nadeng ongal al ini aza in dilongo be sa kwi dogal didendi tintarifi na duo tari
1: duo gidiba
0: lenka madul zatu al irijay identity jail na identity si koronyidi na si bagelo lale na si kensi na tina kila au na si jawlidi na lo lale dwidi bayide skawe na mai nela njene mo winga aikin kwalin taringa lekin kiliringa kin halin kariya inama tarai ameram nagi boda jani bayidi na jaba rompi siki kelma jwel na dingore si kelma jwel eriya ni njarde nga jaba rompi juru legis resing al ayanga ninkeinga tizo tizini ngereng nama ninkilong nomo kummo kayen jure nga na dayngo re kwanyet kalonga le tari kay gasa binke longa le nama singwa bi jure nga ne inne kukwa kakiri avanye asabal majo ina asa duosi keng kenga ne akorojidi na dinjwal ki dombore nga ngere giyo ye lomfin domonga kwa jodala kenge wala demale kenge asam kwasi domonga kagul al demale kenge ne binga ngina demale abuba na induo algi jintari ini den kwe ilaina kena gutfi na saren tirimbilin idi jaru kisubal dili ilaina manin kit kirinjirin na den kwe tirimirin idi janas gazaza uri na ela na din ker na jigilaw na korodio jeri min ine le ombolin idi korulu lanki la indio kwe zin wasin kwa kinal kayin boldunga ge wala kayin jage na tari nen kay ji al wela lan gujane lole jay kwa na mais inen kergidia a nama in barale kaungina na mera min bele aska ke balke la osgen kilo a ine bara alin kwa ya awlama jigidi sa ki kwang hawiya ai si a jigidi ba orre na ji mai nan din bele si jawrala rim menja na nya min din bele la bidingal firti na kin kwa alkin karaba kawe teknolojia nyet na iri nyenge ki kiem bele nga kawe adike la kwa zije kila kwa kuido kela kila butenga kila kila kwa kanye ne dine kwa zikeri ki gudinja na kika kawe ki die mbele al elo no kuru aso kuru nga razi mbele kawe kila ki die mbele kawe na nsurusi do na jawisi iri na kuldia nyet keli kawe ki die mbele kawe na ki die mbele ngayin kawe iding na ila juzu minat imani na zi mbele ingal duendali na lompi ini na se lompi ini yangasi na wajuru mfoli na kia ngudu nga taras kawe mara wale duwa kaisi na die mbele si akwelba adi lodi le on wala risingo a yesi masi ani ba ki ko ang bele tar asiga risio baba embeleng ka gala nga sa alma in nama digi dinga wi al ninje
1: moy jamay li gala nga ila ya lan jijan ni jarin ki din jirsi ne duwa ker ken jisi ga
0: badba no red ko ro kwa kal dai masal bagi al kiali ne kain kan kan ani ngi ko al ki ko am bele kundili iloli an kan aba idi ne le duwa adi ki dem bele ko ila lan ya el ne risingo marakina en kwa lolo kial ki den kirsin inama ye lompine kwa na na medie mbirse ne imalle ne lamba ay sen biyo ngasi dien arang ne ski dien dali bago indik nama ye bar al jamming awla ma tasir zaki ay zaki ba adi ki kayin orre kwa niakin na urto to niakin sikayin ay tus ke kayin se dinen dio al international ni nas orre ndo mon fagel hake ba egel ne ding ay ni longola jidin source ay sin jawli alin kama nabi al in kan ne kin queen jay ngake ne indwin suru ne indwin kinai ne indwin dali asan kwasi jawlo na singol ini illa nama yene den tesiri orre kwa ana ji lo la jogel basan din jago idi ne ji din si ajwel ba inama digi nama kwa ke ne juro kame na in kaminga al di embelay ne du infirti ay firti le si si zaatu ji wona sin jwaga wa misale kin al alamin gawa misale jumala nalom fi wala urtutu in kwa na ga musle ke tara na in kwa in duon al firti bele ala ibane duldin koy na duin al bele na kiangan al bele sele in bele ay nima yaiba filan intensira paske idin neki kainsi na technology an der ring le akago bole den galangani akago bole den sagafal kwa kam den bulili akariba nasji nga jalumba al lo le fago na tengezata tenge alko ngere kanu tengezatu fingi na mbelen kuldinga si dimbil aininka adi erike na kinyarga undul na duldi si iru na duldin ko ayba ila arisi dimbil lanja ne dawray ila dok awla mayne ila le fago a ingerialin keria a aljaldaw keria al tompito ngin dioke na kwando ngainenke adi kin ko ay ngange kin ko asinye alan kaso suru ngi ki lutok bay kawse di jeldo win zatu yene sin jikere na kelba me kwadi ase ki jeldo way sikari na jeldo yeyi na jul nas nas palidi duo la si ji aljay na kajir sin inengi nan kwalo le kagu na din foton dio zatu bay foko kere nyala inna wado yeyi na kwadi le kagu le ki ase kay ki na men kamin alan udo ho nga ngoro koro orre kwa alan gudin doro ko ngi ken koranga nyet kiken koranga nyet nal gudin doro kiken koranga nyet kwel alan dayngi si kriya kundiba alan dayngi si do tawurenka na iri je na lo le fago al kwam fago na osos aw majran bayna al kaynas inena iri kanya na kiken kona waba inela ngi todin ning el kiken kona kwa kwel asan illa nyar gable inela fago inal kwam fagul na duobi dual kwel na el zato waba dayn suru la jato nan daymbele ardempia na lia el na tarif ya odana liya kundi na suge ingal baki gis kari de kem burwale ne zinka mo alang alang tari aja ba abe duin bela yiba kido ko lan ngi nanka ne le duo ka ngi fi esen den ha wi hospital fi ya alan den bela ki duru jiwi kin na makwa gene nen kan ne marra ki wudo ngasi na manyo ke kayil na kaluba ay duitia in na mataran tarai bara ismailin jingoy filan digeske so nga ha wi yang erele abe jidin sursi ke kiria je ya ba asan yese din jago asan deldin ko asi jawle ngal kaang ala sin jwa ko ngal kinge inama yei na den tesiri na duo ko el ala den de lole ja na ko nen kania kay na tesira ke ba asa al gari min nen puto kera meram na sin jidi ngel le jay na min kin kuku ngal kan kin ngo ngo al bajela ala ileri jaran taba wala ala ileri jaran ngal jaws kriya na mai sin ngal je le jang na ma di ngel len ko na jwa na mai sin ngal a nyar gabli ala ke ba nyar gabli ala keba ka alba elle ke nen kiriya fata diwo illa no tarai illa no din taziri ne do dinge le fasi ne den jaru ne den si nyar gabli jaru ne ki kam min al gut ka na gusi al ka kayen elle nga ke si nyet ka nyar gabli akaba na ki dai ndali ne ki do ndali akaba idi ne do ndali ki nyas kay na ngas kay ne ino uno kila kila do ndali rimle a undula ba wala san asan sigila isja asin jaba inama kwasi kidi dien kuyi kabi del kin kamyalan guda ki koranga gergel ka kwa kit al technology an den gut kawe aybi la bagila ki alan dang turusi komol mol innen kabun nan kain ellenga siki ronga ki pugo ngan ki koranga kilana innelan idi rimmenka na jiol kilalu al min kai wonga kulunga kin zatu nas kwa en kalnga kin al yenge kain kulunga na kies kenken kwa al ingenge por ening ay lele kagola asandayngi si minyar gable kago adi duo ela nayn kwa ka alwela lek elle anesi agil min karra nama kidi won report ja yal ba kidi won report ne nja nama es ela anandem puleli non jo haya ngi bali ya nga du won kenge lal ki ro pila neneng na alak ine ne ine jago alkilu anini nal inengi ilale kala lolo akaba ina na duo ela ne riya enga nama keng bawana idija jado ji nama jela nama ski kideng elal urkeni ja ne denge lel urkeni ja nyar gableke ne dinga sa firinga ke wori egal ki na soli ji sigi jundi na solja inama den tesiri bara Ismail ding ijabale innen tesira songa kay marra ki

0: sin karaba tulenga ela diosi ne kitu wa solasi a inma kanjin wa kan yike la os adi wori ingi alin kariat tori galti zo tizinga sa jure nga sin nyanka miana masin nga bibar jure nga bibolula bita jadobat adi sin karaba agingi ye ye nama nka mal firti taban arunga ka okikien al gidu njuru li alingulu jado kin karaba sa nga ai no sin wa bia sal ine kwa nimbang al ine tarit bau numero togle wala gazabi numero tolle na akter mi tele tin duo bang na tarit bau nas koroba ni kin karabasi adi induo de njuru tarif ya nas kortu togala na jami ngine le akhir
1: na school kore
0: na ma duo togala bas na ma spoili no apis ine mus uri abi tare al nimba al do juru leba il sianga nas ngam ngi en akam ya bal al lompine juru leni mus ngwana dok kin karabal bendel gazaba jado induo samba ridikel ne de ndi timbitel nanin den ditin bawna ila yidi jingi nanin kenki nyosi doro fena rigo ay yikanin tariya ala keba na dok al tarir reitan baw al banyaso kwasi baw adi duwe inela na kwe ne surusi kurtu den ditin nanse konanse kola irti den ditin nanse dawo irti na daya keba nan undul na tani dilofi nan fingi di na yebidel nanden de do zibide ken gazi na nyela dizatu nan ken so wala ndiyoji di nas jawidi nan nye bawna atin bilingi di jaru zatu nan ni nye bawna illa diyoja ay ji kan tariya inna matarai ade njwa asan duwo orre jano kwa nan nin kenge na orre bas de ditin folindi na zeki mufta jawli ba nan sin de ngile eri ela na ja al daura na de limata ini abadwo ne nan ngela ji yesi alba to sey jawi alba jaldo to sey jawi ay ji kini tariya a inna matarai orre kwa aba kwela lanki kuldingan ko gut tetebe gu jagin yaskeba wala apingaskeba marra joyiniske na san jijiu kai ne jijuela san jiu gudin koran son age kai ne jijuela ndelu gudja alan jato taraz jengiri ne lompin kwa minne kerini na manin juson inyet al gudin dorai in ulama nan in ange anna min ali lesin al gono gusi joyin nganga idi nasini la karake ngai la baran tule ndering ala mingila dogal ba jwabu gudi loke na gwenyi ilin gut yei na dinengi nan yei na akrangi abas kinsi akalumba ba udo age na kaw wala dinian kay bola jado la nan sin dogala nyaka orre kwa a ki al kay na kwa al kay ay ki ngudo ngasi kagil a ki boray na borofa tay meram abagi songa iloba
1: e lala ay jeloba na kise songa tarasi al ini nan jirsingo a kise ilosi a uno dog songa kurgulo mareng kadok ini asikir do wala lang jingole awngi idinna kwa nanden tini le bizat day ngore na kwa kerna do ningay mati mareng a gud aljidengi nya asikuro ina njanni kwa gayin nes in na in kawridia wala ganiki in kelmale in kawridia a al itiaf ya ba na al haddoi kin kwasi ji ati injwalan kuro jani ki ayni ndore jani dine duo madinin ke ngayenga e a firin anay a weyenga izge yakaman weyenga ongal nama imberen kal haduina gutalanga abataka inini duo zi ay sinjwa jago
0: ki bora induo zi kuronin ani asan injwa bara alilla garin puto ke ranos burgunga nina guda ngana taringa gis jige na dakan kilmangale kenga kal din te bungin nangay alan kuin gudas birnya a na dogola ari na jama gogul na kanen ayin na jama riba na kan ari na sayidina dal a kangin ayanga bidulsa na marra al kuin kaminga ulama nga il manabsu kwalin ngay al kwa ausi kayna kisok tokkeringi na makwela ngxtibar kal kwa ukilal kisok tokkeri na madigi sikabe lo kirkenge na indigi sinayne kundi nama kundi ene kien ayenga wenga isingi nama lo to kunywe na seminar kawe nama ki tarikh to kering nama kele na mona sale kare nama kagile ele duo al guda fi aba nas agin na to yenga na manna ni woman na duo al gud fi a nas ka tawkirin nama singa nge ki idi nge sa kela va alangis bionga si ki wona bi boa lolo da injin waldi sur leke akwana nan kin kwasi bagilal kisok tokori ne indual wori tirip kirelal gut pia ne indual to engal wori kir guda la fia ba na ngayni na gut jundi na duo ka kire o al ine jurule lo ke nan kire brain wala lim khek illa al kerek jingo ka kire nga jilel na arden jaw al pingin na shedeng.

0: del no sursi jung di nak kire indel na jiza to gi umniata inni na udunga ho nga si fakire nga jow inna may oredo anan king ayanga wenga osingi anan wenga osingi ji gutsi apa azjangaba gutsi abaz jangaba wala ji king ayanga dindonga kay banan jusel ma semferi jong adi ji king ayanga 50 ingi na madgilom fi ji 50 sene 100 sene ni ay 50 sene ki le dingu da sin jage ba na riya nas bas maja anan jio alan kwasi jundina sin kamal alines fiya alan inka alan lompi inke ngudu ale karaka ngina kainka nanin usun ile dingu roi ba
1: ile lompi
0: ay ku inga ngal nimpo gulo sen ninke inga alan usun lolo ile yaiba maraji kai surule aljain alan jatule adi jarujio alan kwa kaya na tulele kesi
1: ingang ervedine kurones ne undunes dilo lengrising jiki ngayanga nene kimpogul mara tu amala inni bol ervet kan diamond kwa si amala inni ervet ine alundunes diziwazi semvine na jundi ne ji mo khawfele jeri di kuinga ngayanga ni vogul na kuinga ngayanga ni vogul ila ervetine inne kuroini na jundi balan jiki eritule vakere jaydi ne isilon dual good fia al kungi keng zenina lompi kwado gudal herai na ine jial al masalan din sursi ilolen jawti ku inga nga ni fogu na ayenga jilel in erbetine jise jundi balan ji gudja san ji jerin san ji utongo tulenga jerin na tellanga le jaba ilo sinama dog yani zenina al gis gudfalia kwaba ilo di nga laiba in sialan jundi jaran kelesi jazi gide en kuroya ayenga nin fogu na nin siga en kelesi kes kalumba fila wala seleman se as kalumba e wule gare ine na mado daim barake malaki wala marko ma arfne in beren alan sing kin awla man diyen silbiya dan jirsingo kese asalumba maran
0: kibore domi
1: ka bayin wa matialan corona sin dain sawa kelgami maran asalumba bajigila bay longan taga
0: kibora imeram duobi duone denjingo ela kiban kingo anakine basurin kain jingot nagi jita bungela oredo it nagi jita bungela bagijingo kibagin kawi kilom fin kuro idine ki orre mun kain na denge na buldunga kuro alan orre dain lo leke ngal kwanke ma dog bano gi ken jingo nyennin kawi na corona dain tombal kelkam na makinga na dain bere tabu kago

0: ki radio samarin bang kiden arka na kiden juru njari na kijwengi au naskaiti ara timbitinle.
1: Osoi ki borai na borofotai dengi asi ososkau ya mo na lompi de ruru manleja idine den domong sang nga su nga taraskenga alduin barung majir ang ine majir aisa jawa illa se marore dwe lala kiawa abaduo ka kire ela wala meram ka kire ela nas bedel na yaki den garim ka ina kawi annan garim ingo wa sabak bas garim si mbelen jin duwe si janusa lwe ngalan kwe si janusa ala zoma aina kabaye filan filan nama kai ngizi ki kan no juruf kingidi marra kwa kien ka kire ngasi yensi kane ne kire ya ngasi yensi kane ne kien tibo nga yensi kane ne yenge na tawakania ngai idin ne ilen jain din jain ne ki arrakan o sos ka odanye si marra ore duwe si lebele te bunga kariba a ore duwe le kya abajila juda janga fuo janga na jela umamba ore duwe ini na fidi na sidi ki garim ha ingal fuo kwa le alpuo ka a gini nama so nga gai na kan wudo jitoka ne kai sur nga si ki kan nas utu jabil kabitar sensele marra ilonga san kila jurunga kaygo aba kila jurunga kaygo baba dayle jagingi o soy ki boray na borofatay meram a kayinga na mamay nan barake na denji ngole a jiware ngay jual aku kikiri barake anga nay ne kwa asa jingo kenga wala duo kenga asa jingo kenga na duo kerke na do jingo ke a ayina ke gil bara bara malik langa bara malik ngin kwa asang
2: Silvia
1: tengi ngo. Jibara mali kien Silvia ta sa aje gila babat. Silvia ta ninge na kwe ni weti ding wala jure dweti al murahiri. Ye telfu na paske. Na ide arri singja zalomba ayri sin na kare sin zatu. Na jie si zatu jurunyo ille jurunyo alang telfu le belenga kusenga arri singoba. Inama inendien Silvi. Ne denzel bintani na inal den donga ke nyargab dinen kuli na makaraba ki jagil na tulle nga ge bazatu ile ab egel
2: ki
1: den umur tara sa duidi aba illa na madog digi na jundi ne dora kurel denzel binker na me idi annan si wifi jan dokton doko aiba doki burgo ngai marra idin kaye kwa asa wifi jain dingi ngari si asa jawlidi bas idin jawlidi aba idin ay balang ala donga jani deling nas jaim nalia alan kiki etari nga kidja asa jitalang jang marra kay ngi ngay ba albake basin palang ngi njundi namas anesi jige na tore idi jegi na insis kilmay idi jegi na insis dor imingi na insis ki imingi na kwa gena tari ka na kilali nela njaw as jalumba alburgo nga gena kwa tari nga kwa kulmaletinga na dinga na magal kila karaba ila alkaule na jile dual kila karaba fial alaba kire jini wenje mengal kanazile nga alhoi lolo ilake ba jijalun sa selem togin dio kwa al kila alaba kaule ile duo si den kirile wo ninsi bulling wala kan ninsi bulia den kulumle jina wanja ming a kuin burgunga al ingrisi al nazile nga al hoy lolo hoy ba ye idin ho ais fi ba kin kuin futi le wala din ti yingi ais ngingri ho fi akomol mol nes jar gable nya alanji jofo na kiki ay karaba ho nga jawl en nama taray en nama den silbin so ngai al ke nama inke na technology an den silbi na duaza fueli ari leuna ya kwel balan jegilza na undul na fager na alfago abas juru tari ajaba na men nenjo inzatu no den silbi kwa kay na mutmi na ki na mutmi na ki ba technology mutmi ni na duo al el maynan ki kwa tong aba kwa nen dorol ki na kungul duo bi den telephone donga ke eruza ta kay ba sur ba duo bi duo den ma nenjel del na men juwa tukwa la kay ba ama jumo na duo bi duo den donga tiel inama den silbi nga pai na kwaza e donga kin akoyi balan aruka na na gichen kin so nga kingol
2: na juro
1: la la la ba ile duomba na ile dual ni allo kwage alkawe na na na na ken jito nga kani na ken tulenga na ila ki ma fazale ka ene la tulle si alan ji jofo na ardenja burgo so nga ninja mara indigizi jisigiz arden kawe alan ji din tinjo alan tinjio nama jay
2: ya
1: altare aljo
2: neji aljala
1: aljala ninja no gujja bakila jelu alan ninja na bakira njano jumo iman mambal dule ban nine hayu man yo lo ban nine ay no wona sare inama tinine jio in menang na tin in area pai tin kwa alte bun kenge ore kwa kitini mbagi kenge kitini mbagi kenge ay duola ke intile asay lolela namantom fingi nasa wena ufago lulin ongola na den jardi hisafia disuri ay atwalin tolela minsa illena man illena elalan o kai tulena a na kai jitina a ay illasi bagilala abay laja ba jitabu ngajande ba lazim nan disursi jarri nan jardi hisab ja aba jumong na kusenga swage mana tujiba koronjani bawi lenja kila kusenga sina na tuka jawi na teenga ja aba jumon na ayi ida fa jaba mana tujiba di lole jere na kwana kania indok baye na koronge en namaki insitara skoba na sasi akilelva denji tinji ti nama ilay nas kinen kamin aldine erinjori ila bele fi dine erinjori ba dine tulen tulle na ni erinjori anga lomfi ampiaba alan duldin ko edeleke dine tari loy na gudi loy alan tari tulle ja na lan gud tulle ja alan jado tulle le jay na aba ine kusele jay illa do ba kusele jay idine kusinki kusindwe dinan fakin na mayenge bara a king silbiato so ngage jidden jidden na dinga kidage balan kwa na den tarra na idi na duwa sa telephone ke ye dezatu telefonin zatu gut kenen kiriya sagafata mobile na ezatu ile sagafa safiya adlon bazatu al duo ke na ken burgo kullel ki duo ngere adlon bazatu na duo diga na ingrisi jasa ayinin adi duo elalan duin baldajab ayinin asi kila doka kimba inama den tarainus kwasi tarikau na kwana idi kania in nama den silbi digi bara aljiwo bara malik o soges kau ken silbiata adias kimba a marra kilagena tawra kain marraji asan injalo in erisi kwal idin kawe asan yenga se furo fispia wala asan yenga se kulum fispia idin asa kawe ba alan kulumin bawula de injidi na twitia inama tarai a barnga o soges ka ki borai na dienje dienge jingo awi na marra na do barnga si ne donga ani alkele songa a o sos ka ki borai na borofatai bara malik dinji wo ne nga bara mustir arosto o soges ka ki borai na borofatai bara Abu Hawa, Osoges Kao, Oba Abu Hawa, Bakar Osoy Kibora na Borofatai, Bara Watawa Logidonga Kani, Bara Boru Abakar Buru Abakar Buru. Osoy Kibora na Borofatai, Osoges Kao, Bara Buru Donga Kani, Bara Muhammad Bara Yusuf, Osoges Kao Kibora na Borofatai, Bayram Baina Jago, Nyedingi Donga Kani, Orde Kwa Aline Bago, Bara Mera Mine, Mera Mshima, Osoges Kao, Inelang Jawala. Shamsa laki gafalay Shamsuddin ning bara illa space ja bara Shamsuddin Ahmed Osoges Kao kibora na borofatay Osoges Kao bara Awad Jasko Osoges kibora na borofatay Sterlini Wad Ali Osoges Kao kibora na borofatay Bakhid Alam Maftuha Osoy bara Harun Adam Shogar Osoges Kao barnga nyeddin bara Nasruddin Adam barnga nyeddin ge Osoges Kao bara At-Tayyib Ad-Duwali Osoges Kao kibora na borofatay dongagi kanni barnga nyeddin albel na bago Ferraba Orele na fago yidi neki nyedde surin kan ajina kana ye niuna de itina pa asan kay njuru nga sur kasawa na juru sur kirgo na kelma sur kirgo ala lolle ka gwal kwa kay ameram si bodawidi jawu meram
2: e barfatay ki se barnga a dogi donga kanni asikir na dogdi ter ko wirsi donga kanni al enna fago ine na modo ko barnga ki borayal sunga bingo a ken tulengang ne ken jitingang na dogi ye na ge kawe ini nama dogu elalang ingwa alang ini inkirsungo walagal alang si ini inkirring Diktor Kabirati ingkwa alang kagil kingkwa alang kilonga likogul ilolonga leting tabi ngingi wala ba asilagena kelena kumbena kongale kani idina kwa kulugiskal nga ki ka daim burung ereng kwa kakwa kang walagal ati umelin sabo kwa walagal ati galing kwa junyungo wan sabay basi long duo biduo ya sa long kingasi kwa na aigis kan niya jago
1: se ikibora ina borofotay orre kwa meram sensegi ingo ko ali lole kagul balba ho kagul a lolo ho kagul ba a na dog orre kwa sizamin alilla borofile yake na kamin kini na to arudi illa yake ngayen ninkin yayi illa meram taja zato ayi jegil murtai se una kafia a illa le meram foran ko illa lole fagula illa dog digi na ba fago soskau a na mel le ngunkaru kiko illa le nyet idi kain a kwa al ine lole kagu songa tabin kini idin na aba ile duole kio alki ilmi nafsin al duosi a alin urustung na kilal kele kilal ngi lole kagol kwa nyek nin kanane ne niki nazarata kaw in yala bayinal biya ba na manyi nas in sai sabbitan kaw na induo al il lole fagwa san kin karaba ila sa lo irrena induo ai fiaza induo songa Thomas in songa tabeng enga na good alfia den iya ina jundi na good fia ngai ne duo langa na den juru leke nguda songa kay mbom ba da ne jegi a ide na mas no madrasa kurre al madrasa kurre al iya ka kireke batarasi al ki kay sin ya sidel lo kan batama inna me za to al ki kokrin jawi da sa ine de nya na ma bawon wasin kwa jidwin kwa ay aka al ki kurre madrasa wasin kwa lolo jisi imwalimal gidi njuroye hi alji kila dola le so shatir jam nana nama ken dola ke kila du kila tala ba shatir age bana ji shatir jam ka ji sen sang usas ton ela wasan gut pale ton ela ni dingu si ton jam nama dem ko isi kuro ini nama gut pale ton el alde gut pale ton el in ko na mai yi na man den gut ni fiya na yi na misbanga fiakin alles antileke yanas kiki karaba lokerinela marra induo alang ingerisifia ke fashala nini altuzumia tizo tiz in ala elifa
2: elifa wastogul
1: nama impia nama enko aine ngaiba anin angarimba na kirelba israr siken azima lakin karaba awyenge israr wa azima aritulele tulle oredwenkel jam aritulele tulle alang jarot gisi nima jana alang orrengina nak kirei illa inkarin in a jawaba bai sulumar ringo ban jago ba na ba sekin ma jaba an jaba marra asan inna lambalon aribi ari gudin duo dora a kengu don so ngage na marra ba jikil ma ja illon pinden domongi alan guja idin na lon pinga iskwa ba al inja wala inja yebesin kwa al ilim jalung ki koranga nyet lompine langwa jalung ki koranga nyet adi dine joel alki jalungi jalung jurung na di jadu akra joel alki jalungi na adi kin audik jogol alki jalungi alki ilimi egel inna ingalomba al ani kwel amale bega kwel ba ilompine dem baldaines ja abakin ya java baru kunyin lejen na ine dok a osos kauna dok ore kwasis amin ki ayenga kwa kial ni kwel ye adilal day suru yeto kenga marra kele nak is kangare asa is ke indi nan na kenga kanye valgari ma dio kri insi wa al quel alan kay wilaya nga isle ke le wilele wilaya le alan kwa kayin na gudi la kawal dal kay firi asa firi nga is kay ndem borule na al gudi ke koranga nyet kawe nas ila lole kagul dan PhD le kagul inela se kwa angai ngine inela kwa idina aba kuri le ke la kwa kan kine kan ma a kuri ngal gut kwa am kuri undul ege ne kedi guda ka ba kikin kwa kuri kero san asin kero ba inema do digi na kain orre kwa san me lobi lole al dai na lompi lo ini adi kwante bujang adi dukanti jang adi skajai na tiri lompi lole ja ingala nga jaba kain ya ara alan dele guja alan jado tar ila lete bunja
2: tabunjago
1: in namaskai ngi se amming al longa kille kay na kayin orre rige ngan tebu ki koranga nyet ki koranga nyet alan jegil abai la lolya jago ban duo ela na intari le do kya ba maraye dengut pya e ga namaji ya tari jawo namake ngin kwase ngin do ngi namaye se ngi ngela nas ken karaba ela nama on e gel kal guda na saki gude la ngi ine jiba duwe zia ngastari jawa. A alang inen ka orre kwa bi balonsi ka kisi email wala duwe kona kamimba. Wala duwe nden tari ya ki email ba marranyet. Ki sense gudle ke kire baring tinsi huwa biti ba. Iding nekialin kwa alkay na kwa alkay illay ngun kwa iding nama in mat dai surungi nalki kingo ne kisurunga sai kingo ba kayin ne nkawe mat killa kwangi aldo kwa kwa killa alin kaminga aba 2050 era alborwa iskayin nanjungal marakoel ban kiyon kona kwa nan koro koro munya na killa kwa siminsi yani ayenga osikines kunge na keringili mat ko era alin din surule kay na mijiba surungi di jaw na tari na gura jaw ba wala jalo maden du kake wala jalo maden gi kake egen ma ngankin si albundi na kiol inama do taray awore kwa kisenga kirsing a ayna juro tarika na surunga si koyngi kada ban jejje ko ila sekundi surunga si kele labe ding iwo bas den sejo aba ding iri nyanga awna ji taw jaldi na den kerinji jerel idi ne la dingi na alye kena longindi alkila kwa bagi kawe ila orren bagi alkila kwa keli kawe ila orren keli nana ne orren sikili kawe inelang bas ilong kayen asan kofo na marra albarangle kawngalen kwa yeke wiyeti sa basitiel idin neji jangzatu kiki juri ngang na kiki simmengang na kiki bullingang na kidin dalin in yeyi zatu ne gisi ila berebereng a kibora ina borofo tay orre kwa songa gidonga kanni barnga nyet albela abas jingo nga bayndo babingo kenyen kay barnga ne kiyul na inen se kawi marra udonga songa ge alan ki tarte bun kabun asan kalon kwa alkagul ne ki alkago
2: e barafatai ki sense baye indalan orre kwa kasiba silong siengale ala lomba al rikene skunde wala gal diktor kawir be silong utonga kilal sienga kinga isa kul vali gutin sabagis vali guti ay sinkar gi ne tabun ko utonga kilagis vali dok kilal kusenga ge idin ne ki sense ene nukta kenga doga yeri so ne jaldo wingal ko e ele tiel alken umura kilagene ko ele sanden suri wial dua pa indeling ilolen dok nama kin jeldo wasi wala gal Facebook imbe tahdid mungkin nanin ko ki amar garidia ato amin ilon na kwe iti rikene ki do balle so nga karte bakal iyan ana abanga kan ilon ina lomba ji din jeldo apa alji ki din umur apa ilarim menjane jeri alen jene ko eti zidon yani kangi idi nejal jani ye utonga kilase undul in Facebook bu utonga ko apang undul negal dinga sundul ba jina ma njami ngal ko egis gisi ko jojanga fi nama jeine le jeldo ye si donga jani jeldo ilanden dio utonga kilase undul ne low ne jine kiki utonga ker ngang muskul jang azalum baka low dio kaske ingeri tasir san via di jegila ye den umur iti soko to bu kwale njige san wala sin jige ba rilan jegi nas den juru len ko jeje via soko to bu kwale an jegil ba ele gidi orai ba nema ilan ungi ki sense na kwa songwa kursin woli lolen dog ne in kaminga kwe al iti ji aba ilong na juelalen yesi jeldo do yani lazim nan din jeldo yesi sin den jeldo den hisab jewli ki ken ahenga abas ingwas arundulalen jagil bakigen ayenga kilan temelou algi yesis rimmen jade jeldo indione yesike nganjani bizat Facebook abajena kwe etisi jeldo ila donga jani kiden umurin nas inden Facebook sikigen kwana kiden umur aye awol isola ongalja kila utonga sa undul bas ila umurin undul dalinin kwe ila lesonga apa sundulba marang mungkin ay banji king ayenga weyenga ongalge ya weyenga is no majan na jaldo ila kwe iti ila si donga yani alkeng ayenga is na ongan no osge kisi ay ba illo si do kwakul awna kangya na tarasi ni kwen kagila na dok awna si inkalung alang deng hisab wala gal deng real yelo alang din kwen deng hisab din jaldo ula rigin ati in kwalan arijegil alang din jaldo ishara in yal rigene ko lan jegil batullay ba nama nama okya jani ba ila sido ognus kalung ka alki kwa kidbang duo biduo nasiya dogola ki ogno ilos den juru le tarasin ko enjarti lo bilo ayu baru idlena jijang idina baru ake mana al duo ke na jaldo wa kaimba lo bilo alba kwa kai kwa ba jaldo wa kai ngelde angwa ni jaldo wa rukume uto ma sinan inan kai alang sare indok no min den ta siri dik dor kabir resuma mati ye jurenga kila resuma sa kure ma gena ko ela nan sikke surnga kiwe maranka in a dogola dokenga ngene irsin alkwa dogola dokenga si jeldo kania neye aslum baden hisabi alkari ki ayenga ninkari neye ko ela lan kajegi na mafrudi in ko eti alan kajegi idina ko eti den jur bi resu balun ko kul al jur fo alon ines erito doga ke bedio den ngere ase dio ke fatai na ayeri kusias keba ile siase tabunti matini okuro basoko tubukwalin nisden juri lentini inama doksunga eriti asanki kalung na kain jurun wale kana kilmangaleka ile sunwa basilong ala ke badain tinasa dakeviano ma diktor kabir chani nes dongo jolo e dongo jolo ayba marang matisin tawsiyata yando
1: e se ki borayna borofotay urre kwa dayin jingo ki alkay na kwa alkay yey na kwa jawil ka wul dualle ne kines kay suru nas mosot kaw a alan kirni ki juru wala skin kwa si komi awule asan in kalon in real jel dew kriya al pinines din sources zatulon ali nen donga je ay gil long si ki e sas di juel alan ka je gil zatu bas ki leni ngundul bedel nga di juel ana in nan de taray ana alki ki e de tomba in duoke na long ye alke aji ay jirsing in won king osoga o wane do ala sabedo in real in kriya woji kitab wala ali ko in kriya whatsapp in zatu fingi nes kirgul na bele alji jirsin do pingi nes gawata fi zatu alwarin kam walba dintas kin duon fie ila dintas ki ila duon ayba do ke de tole nes tra asilong ila na wadok diki asan kwa kalnga kinkaraba al tarage na udonga al nyenge kingena ine fogul na kwa jawil kogul ayiki koto yongona na manye inas dayin bisa ago kwa dilo sal injuru le kaya kidok alan dual jawil kamingi na kain tuskia dele tarifiye aki borayna borofata ingid long alge dayin tin jala orne kwa songa gidonga kani namagal kela anas kitin kere kaidi kaini si ferraba na fago na iding masing den jeldo boda keba wala bora keba wala gal uto asin keba wala gal buru ane dios keba a ilay ngungi wala gal nyar gabli akeba abas jamingi liana mo bulo na kikwela lan arraj taja agin ko alin kena na rontebu barnga albela osoges ka barnga nyedding albela na kering eren bago bara mawiya na bara hasan ibrahim abbas osoges ka barnga nyedding albela na bago donga giso nga kan ningai idi ne ki surin kan alan kundu las kai didi nas kai testes kau osso ki boraina borofo tai barnga albela kedding bara buru abakar buru osso ges kau bara buru osso so ngai ki boragi donga kanni na bara mahammad mahmud yusuf dogi donga kanni twigis kau idi bara hasan yene squa bara mawe dogis twi kau ki boraina borofo tai ki surin kan orren tari ngi donga ge songa kanni lobi lo albi bay na dok ingalo bay san donga kolo marra awuna kaines ki soga tabu kwa
2: kene mbaye shakiri maran ine den safale bara mahi
1: ay bara mawiya bara ay bara mawiya diris eh la osoy ki boray na boro fatay bara din donga njani fago songa ge donga kanni alan kundul iding ne ki surin kan asan kay njuruma kat ki ne kurgulin alan ikka aliyena lo osoges ka simon sibolo bilo albi bay nasgal ki kollin kaydi sogate bukwale
2: wasa birragam de jani kwa ki tal ki disiti alonga dinga
1: e tabani lene la rimmen enga dainga de ngo sabin de ragam aliyena longa jornga obelen e mera mila jegi lal taras longindi
2: lo jor is os sabeti se sabe osendig os lo jor au os ongal indain wasabi ragami alan jago dog na bes domo ngajang alan hilla rimenja na dog ye algisa ko aba al nyangana irifago e satellite le na dog aba ilong no bungo di le na tarif ya e ko gidal di le bungo alan gis ine rimen ka ne singa ki dale al bungo asan in kalun al lodik le ke na tarifi asoy ne borafatay
1: asoy ke borena borafatay
3: Bibay nes kelbam kain taringa dwenging deringing forang radio le poranyading.

aingo ko imber ngana nama in belal canada increasing in kwakira ezikane nama ingiza min kulgisteri awalan benes in dorazi kiwi marang in bele songandi kwakila didogi ada ezikwe marang keliwe sunga kali ziburo kin ayi dona kali surke awna lombi his kurunyi ni kali rang duloin kali dog duloi na erbet ko de le jingri alan dire egni jongo wala din suring azin jelumba wala kwa garal dari azin jaba nana ma kwa den inqui aton den ti le mbelal kwa den kirzingo inkirzing ine kwa wala in jelum lombin ken ton war kwa aiskandulin dorazi kem majira ak ay kawe nama killa jittigo na dirwana udo jittigo kelal buli nan kwa koyinge na ferraking na dulo kinge na ay kawe dinga zi kido koyinge dinga zi dulo kinge dinga zi ais kawe dinga zi kay yalan kene kaldana ay kawe kin nyettinji in marran diriga kumulba nama ki gol azen kalung attonden tile al kwa kan na lom visis kwi na dora tele kala azen in balung erbe diriga lan onba erbe tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alangi jabbo ne lom ikisundi alangi kelisur bingi ne lom visa fe bana kwa ning adem fiani kaldana ayes koy marrangi zik amen allom visik bagiba na lom visi bagika arrasur na zin kalong e izingi jundiba yidi ne soko songande e den dombrele irimem fia ki alkeng irimole kaina irimule irim azundiba wazak alang nui vei na azundiba no nui vei na namai ngamin kwa war kwa kila aikawe adam kwa zi lomvile terikawe lomvile terikal na jitimo kilal iing na ferra alking aikawe diri le kungur.

kuokilla alkayen kilmale jaru nal e ingis kwa kingozi ana ngale jundiba fatimo ile jundiba wala ana iura ngale jundiba illazi ken kuozi wena adem via nemene kilakayen berga war kwa killa ken kuro lokere askeleba ken kuro nyetti ndiba domborele kele ken kuro nyetti ndibas ine araile kele izale uo masile kele illa naskume in kuro masiada kuroke alangezi kuroke ini adan ayi uro dirroke la dakani adan kandol irina kuro akay ba ina dinadio wala illa debbe adan ezi kuron vial irina e lomvi namaki kwada in kalung aizin kiwi adan kayin uro kwa war kwa kila alkain na ki atol aton denti le kayin kinuro azi aizin kiwi nama wadeng wa dirro kila daba wa war kwa bidul na lomvi kiken kare na sura ngetti ndi kandul ne kikel ma simmi kandul na lom visit de moscow na lom visit kwa terika wa ndora kiwa kikel ma den simmi kwa kay na man to ya kay na kwa kay na na sabi ngo kay na ya kay na ndogo abo ngo kay na ana kay kwa ana kul kay ngetti ndi ki no ki ngetti kikiyo ay nga ginsonga ndi ada kay to ya na kwa diwo nga sabi ngo ki ngetti ndi kay na lom visit kion kelma kane na dere e gin de lombi de rock curricule nam mangi lombi ndi teri vera den guana al tin dion tin tana aran de le de bebela asoge de membra fates amin ka inening irina maningis blang ken kiri wa

ministeri au ku berenga ki ngetin de bene kelbam berenga je teri bana bene skelbo do in ule nama inal ko den kirjon in u in jammeli tongandi in benis kyodo jobel na kwa kilizilo adalon bizikiwe na tizi kali sur we na kwa berenga ken kerngala makka kergido bel nas bibi kamera nas makka eskerge na ai kilma ai smoking na ai skolungi kikon nyurunga na kikon kilma lombi enzi ala jundi ba euro ala jundi ba marang azan kuronyi na yiti na kuroso nga gwela lombi bazin kuronyi na yiti lo na kanna lombi ba kuroden temel inni na makin kwa war kwa kin meneng ingain ulal eng songande kweng kwa diwanga kila azan lombi zikwido kila zibas kira ka olido na lombi ziken dora ka olido na enzi kamina tatas kwe ainin lombizi aizin kiwa naman ni kwa kile king baraskane lombing beleng baraskane nang kwa rinazi lombing naman kikina daro kame na daro kame naman ki daro kwa kile kila kwa kile lombing ke majara king na kila da lombizi kiwe na kiyon kil mas anayik fie siye ilibelezi siye ke na endo kwa kile kata kwa terikawe na kiyon kil ma enzi kwa ati kuzi ati keing alombing deng un keing erike ring ala keing ba inal iding aljen deng un dine keing naman king kwa en kwa diyo nga zi kira nga skole din kiro belas kain kwa diyo nga kila kundi lo lombile bana skole kira nga skole na lombizi dora kawale na lombizi skiwa na en kiwa na en kikiyo surunga lombizi tarikawe tina tina kain na lona lona kain na lombizi tarikawe hili na lombie karake ba lombie kienka na dandiyo ke na nyeske alan kendo kola eziskirzi nga asoge zami barafatez amin kwe mbira nga lombizi tariba kina da balong na kina da balong malombe stari bana enis doran siye vale asoke zan barafata is amin ka inining ari naman soa tabu kwale naska naskaya asoke zan barafata amin.

0: Alieke ine lomfi na kegil gal nais ardemba na kegil ye lomfi kingasi aygis rsing na aygis beleng alanki aika idi na lomfi keng dombrendio yette tebegis rsing kingasi ay ardengis banako naskel kam na magal kelia na keri totokulo
1: ke borai ay ne kilo kare
2: tode jako
1: digle na man kwa lomfi alwar si kain banga siri singo na kiken domunga kwa toya ki koranga kergel songa asa krisingo kain abanga si na kiken domunga kwa toyang ki koranga songa aule na intile kin sogale asoga kingejagin ile aisa kiden kwen risingo Aljei neyesi miro donga ya. Aljei dok na kiden dora delti en. Aljei neyei al kiden dora rumming tu leke. Nankil manti yingin jarrike. Nanyel odanga nyet bawa. Kiden bele na kiken kuru. Elati le aljei na kiden sur ti ying sipya. Nes kwasi kien ku senga faso. Na nyanga na ongo dembang kuringing suru iriring. Nama ille enga al melegang nyeding dieng idi. Na dem mirot al kile songay. Mimmelegang idi.
0: Ine belenga kekire.
1: Ine.
0: Na jamayil.
1: Kekire ge. Eina makaungina nana kinsi tok tok. Durunga les kagilia lumpi ay kwai
0: esa mentori esa mentori resimo
1: esa resimo
0: abanga si
1: ken abanga si ki ken domonga kwa toya la ki ayeto ya ki koranga songa
0: na kirker
1: koranga songa na ngono balke totok si resimo ki koranga songa adiki yengai Adiki kwen borai, adiki kan borai, nama risin kita kul, iki nala joba. Ayer tamaru yuan ini ngangungi, hai iki nala jo juru kel ini ngangungi, hai luling gelunga sa ini. Kira ni nyet, korang asonga. Na intile, nangai ini na pengin na skin na risin. Ini na aningi la intile kel kami. Batara sanga. Ayi inzi kagil, kai na zekai na risin intile.
0: Lomfi na min tori kenga. Nas kaim bahang si risingo ki mirsalan dora ki korang asunga marang asado mas kain na rising
1: tegel kangi hi
0: ene na maya na jinjwa na hiking asido kela na is rising inyong kwa wat al kena is rising lodi ang asikiel nengis rising marang kilori ang de ang rakerengel la eko akulag de ang rakerengel in kasi al lomfi na is rising o ilori daga denga ran karamba ile ba kilomfi kan ki kute ngang ile le bisin kiu maranga bay long na kilomfi rumingas kamba na maningas kamba al jaru ngakan sur deng raken kembele ngar ran karamba loden madgin duodik el nes domon fago ile dog madin bele na mara gulloni na al mirsali wala nina len gwal yetori kim mirsal so ngwanji koran risingo na dog kela na risin nina al asaye ni ki domburen dio kumong inse do nahar denga do lelo aliena skenes racing aliena neskin simbele kwa
1: ene jingo do kinjawi lobi e kainsi na racing mara kambele nga okay erbedin beleke
3: na
1: lobi beleke
0: na ingelye algis kaine min kikaung elsa
1: ene maden tarai erbedele ne man pech pejung ulbelta Nangi jundi alan sunuma ringo balang war war.
0: Alang al kajilin ja.
1: Igen, dia doral doro usi. Mara indoradik. nama dora ilene solom sike nasi tariki
0: kan ma tuga onyeru
1: ji nama njam entora solom giri nyaa ke kindi ko walu lay
0: nangal du say
1: nang sike yake in nama digi awule nama skilo ridik elane sim kwa ay aljo lolo ajoba jo ajoba
2: nere kiyene dinare di
1: ine
2: di
1: sur si jingo ya adiyo la tulay wala di adiyo wa tulay nama ijegil al tulay mu dingeremba al kilom ping ereng
0: tulay
1: tulay ile be dingereng tulay nan kul dele nya tulay aba ile dik jittiye za imbelen jojo basin jor ngala shitan nas bele
0: ya lay ba
1: marra ki al dom borse ka kan sikol kay nge sis kam yalan kala tarana spirit jenga kiwe ngayin ne ye ngas kal ngaba ba ki en karaba nyet kabi na lumpi kuy kalgale allumpi jalem pia
0: adi tulle na ngama ya lefia
1: adi jitina
0: ma ngama ya lumpia
1: en ma tarana
0: lumpi ye jitisi ya fi
1: api ma pele ye ndom pia
0: lumpi tori jitisi
1: ya adi ko jitipia jisi pia gila na janga ba
0: ay mpia ba
1: egel en ma
0: wala otan tulle gal nyet do ngay njaba
1: ne gal en ko ye al joyngi za lumpi ya al joyngi za bonad lumpi sikel ma ke batara joyngi aske ba
0: egel na jima jaram ba en ki kalun sa joyngi si
1: egel na ndenta
0: ore ko joyngi si kal ngasa
3: na kase ke dogal ba jilongi aba orren joenge la ke ba kase ke ngis longe ina aba ngande mbele la se alquamang ye lompi wala duo se zangel ba
1: net
3: aba tori en kiral ke imang aba ke la ba longki kay ngu wala do ke yi
1: na ka ke ngel ngwa brem de ngwe ba nyedil ngu ni ngwa nyering de yeli le dok ya na kwa
3: de net le ke
0: ati ke ngwa al kerebel de kwa ke al isang kwa ke na en kan brem
3: di ngab bay
0: ati ke ngel musanga ke na brem di mbay ati kwa kit gel ma se keri kulija na ndo ngal brem di mbay mara yenna ma inkar le peket indo musa ni wala iba ire ne no yeri ke na yegi ko mu ke ko an musa putton na man ma ko yasan ire zata kagiya in yelai ki ire kai mu ki do kai mu wadi yoki
3: baba
0: egel
3: kai mu wadi yopi singe ide
1: perje perje perje
3: jago
1: aso perje perje in na ma yi asa minwar kai wonga si risingo
0: risingo
1: nse kine rezik nse kikien dogalan eregrisi ona kikien doma kwa ji imbelezi joza beremzi lompiazi kwa al joronel la jola surwal kes kami arni singo ba
0: risingo
1: egen
3: ba kwasi
0: na dogie doctor do kanzi
1: egen
0: yusif zido ki yengare
1: egen me kilaba ambiale na menel innengi
0: majra man tabunjo ile low kenas mosotka ali imbeleng asa a soka kari kwale kwasi kedeen kwen dora risingo e jone se lojjel
1: awule na man kwa
0: e
1: aisa ke soga keri kwale kideen kwe risingo ne yesi al jundi ne mirot nyedin den dongake mirot nyet den dongake na al yei ne kide ne kikie del disi ka
0: aso
1: dengwezado
3: ndiji manyar mani ndiji na jona jigre ye ine wo baladen ko empal do ke rit del dino ani la
1: egel nen
0: na gel do gie
1: na ye dengwe kwa
3: ine la kwa ni tin
1: gan dengwe kwa ka na do impa al tokkan ay la ka jigila le jigila
0: aba ye si jigila aba ka jigila ba do impa si jigila
1: egel al tokkan
0: na lori anga limbelen
2: demba do kwa
0: do ile ba ale ala nga joba ile kudu ndo
2: ko ile dora ile ye do kwa do borele do kwa
0: kin mirsal kulin yodi la kena
2: wuma
0: na tolla mirsal ke nyet al gele nas kandul nas adya ke imba dille elna na ile bele si kwa
2: tagan kwa ba
0: ile ka kin ba do tokka
2: idi ne ba do
0: na aba ka jigila lo ba si jigila na duala ke balam bale je ille kudu ndo
3: ille den ko
0: akiba indu kenzu kusurin ku rubutoi nenal ine majram bayan ardem pia al yew ye mirut kul de ndonga kaye
1: ina musa ye ina musa lilla nyanga nas udu udu kuruleli na na asuyel baye na risisi ajol ba kaba koreun san kwasa kin kawla jaran ilal lo alon
2: ye
1: al ka an rumpi ki ngungan ngungan ki ngaba nan irse ya kaba kurbon
0: do baye ilole ke sakana
1: egel ine ki me kin kimbeleng agena resimo na marra jegilala
0: atigila ba
1: egen yene me ko aisan kiden kwen dora yesi bagila ali yesi bagila ali yedemba ne ngal auto ko
0: ne bi majara mena ka wel tolla asan ine domon kago al kis inkalong al ye ne lomfi oto kul dong aja nangal miro di si dong aja nang kuringi miro jahato dok al ye nae undul al kwasi timbil jawri ti dok
3: wengiti
0: na wengiti alang kwasi timbil ja
3: badba
0: na oto ore kwasi kinga na skane bi elong asang indomon si ay kago king kwasi
1: bele bele ke kirei
0: na kalangas dok na yendo kaminga ki udo alwe ngiti jato
2: makang elonye butwali kan jalung eri na ja eri duazi eri zilong na ya pia ba insunga tarai marang kwadi ya kaina zilong na pia la mamara li eri gervi marang zaina kain kain kwa yembas kalunga mungkin en ki bele kel kami marang ki ja ka ela kari kulela
0: namaz jua sang enjwa albel na ba na bagil
2: na bagil ila se ji jalung
0: jende
2: jawli
0: na jawli
2: na isu de jawli o jana jagil na dok ritola butu asa jamba ila ri asi ji dele songam butu jang mugi nan yai banese
3: ji aba jongona jagila dok te dalin de aba ki joro aba gerne ya ina kin dombare al kwa kenes gut kare ei kasa gerin ei dombare kwa gena dinu in kalngeti alien so ataras kanne na kai kwa kai kai ei dombare kwa gena so akoron kanne kaka sa mosot ana sel dombare si nu irian dol aluna ken kwa gis do nu in kalwa le ken kwa taras kanne
0: naji ma jaram ben ne atigis kinga si pie ngawe ne indu al kenes tarifi albedien koyi ne ki kilo otanga sikel
3: ne el
0: lomfi ine weriglay
3: lolo
0: ala lomfi dozi in viena gisi na otto kwa dinga kene min jawil kagul na kwa dinga kenge ne kulunga kayo na kwasi kebi ele duba lamba dayin koyi
1: lolo
0: lomfi ken otake le kulum bala mbo no making ngaini
3: lolo
0: imbere yo kwani ine kasebe zil lomfi wori galay ba ta bunje
4: ele lole ka gisiste isingo atawan ke akwal kula kawena osanga kawena kingi gi bowi kira osana yeng namo kidieng juru kawe na kidieng juru kawe skalnga be arang inang inang e lagim marang kim gwal asayeng aliyeng di kawi yang skalnga
0: e gan men kamalang kira asana ala lom fi kira asana yeng sini sele
4: ba so mere
3: na bigel
4: ayo
0: ila bere kene
3: lo lom bi do haga bo wandu sini
0: ambo
3: igel
0: igel
2: kana wel ndo itirgi ngwazi kan kan kil jam wona dai ngoren kwasi yani al minking irtingola ele dai boruye

0: gumel wuma de den doran sabbe kala
1: yani kela sida jundi kela sida jundi al kay ndo kinyo al kan na sub na se banga kelel kilul al burunde
0: akere wala lang in waye kor nga gan kwa so nga ga ni uto bule torik zaina e wuma zan burun kwa alla ful kwa buru gai maranye lombile seje gai na lombi sen si kan urgal de ni lombi ka ba ela na na ranga kin wat longa kela ze yenga ma hitaranga jigele kan kamas ke
1: ni bolas kelami
0: ne na ranga neslo kernya marangi dam burgi ki ayanga ne ayanga ba tiriri na lombi sen jam gal ba yenu jumel marang ma golla lombi ki ayanga gul
2: ya kan de per ye kai na lol ela lo ela ji jonga al den dio jonga na yesi teri jaw sare mba ela lo si kuili wal gaba lo su nyet
0: e gen na ka be nesta ngani ni ka be den per ye bele ka be ka mo wala ngi le a go e kiki ayanga kul ka ji insani go e wala ka ji do en wor do dimba le tori ina jaba kabat lo mizina mas kul yom ki indora to biruru aldi ne kele sa amba ma to alan dora ke reginnes wosi ke urualdi
3: se
2: kan de se ye
3: de se a juro juro ina worienga kangi ne juro worienga ne duo may nan aljuela san dom pisi jum den tas kilom ping duo jaro
0: kati
3: kati ke na bay nga ko ba so ma si jum ngal ya lom pisi jungal
1: na la ele dok jondi
0: Mm. Do
1: do la keti ni alka sena el baye asal lom fisiku du mbele teri a na eske la amina oel na ki duo mbele na mes ilon dok ele duo mbele al duile long ninal duo ker si duin taske lom finga wetia san kila bele awo
3: en dok degi man marra annan kiki ye lom pika se kelman dio long annan udo jumo na jowli ba na den sejwa
0: ne yesi seje
3: ya basin kel ami marra ne duem beleng jato an lompi ruman kene inni abaki o madon dorai balanga jumumba kangali ni
1: na homa kangali ga do imbeleng kan nan duen tar dikke jan di dio kene di fal ka dok se hala helba
3: ne gal ingen kelwe ba dok den ko inni wasan kwa duin ba isa jado lompi jigen ale jarang den ba ngas kwa ba
1: ka alunzu
3: alba duingo asalumba
1: asalumba
3: aisunguro
0: aisunguro
3: yegen na ji ore do jinsi ne jamin aisang rang ila na maden taray na lompi karakire ne ngbelen awune rangel na maji ese gen
0: yani ati lombi na magena ma lowki kulba lomi ngal min tor dem boru ina mon alela nasa dien de ma pale
3: ko balu deling
0: bakena low
3: e ne nelan kwa aba kuldinga duin dora kundie illa several adan din nan kwa ba kuldinga duin dora kundie na kusenga kawe kai nga sa san kuldinga adden a na kaltia na skabe na kawe na sun kinguro nyet kin kul min todi
0: illa li ayta gila haska ina mun siyo go ba kan erike hatta kin
1: ota sunga kin a kanu ba long ya ne
0: na ina sunga na kuon jaran ne na sunga ko la hadila ndo jurro bas kayin bas
1: eh kayinzi
3: eh tarai
1: kayinzi kayinzi a bele dying in won tong in songa simwe a nama ine ingwa ye kinzi asalong jingwale kio na somo sot ko nama mbe kinzi asalong fi risimo
3: nyang kay ngonga asa min kaole min adam le kaba dor risimo al innen jana innen jana innen ja min ding ken dogolale al dem bare si pui habilisi dok kaba risimo keri ne jidi nguji nengel na kai abat wajida jegi ba al kuseke ne orrejan alanja na alpia na dok in kwa jizela ay lu rural ngi kawe nya inela bari singa ki kul dingan ki mbianga ke lan min ela
0: na ma
3: ela na ibrahim le fago ding na ma yenes ki ken dogolan age na man kele kele na ngire na musa le kin ki ken nyen kin basin risin basin risin basin risin musa zido ko zin kwa jawngel ki ngala jaran al karnes ammi nembel ay kal o to ngal ngirso di mbara illa ke di ni ri ji ki do mbel jirso ne ki di inela na mari singa na maye na jegila ne kul dian kwa albas risingo bakay ko ila lan hadir ka gile ini na maye ngal e lompi marra al de mbel si si akeli ba na maye kwa na ka dul din ko si asanki den su de ki den sur el ki den jalo nin ki en kay na pir je nga ke la ini ala nya docteur bu ni mpiana en kwaye kage ken duldi ade ala balti ala den dorakel en kul joyin ngui
1: asoy asoy mo sunga tagatin asoy ne magal gis ine embreng a king al den donga surung ereja al yeilla en kwa asa kwasi

0: soga kiri kwale kede nkwendora el nasri singo nansi paso nan kien ku singa ba namagal alkisi alja den don suru ngede
1: asoi
2: yei ila
3: den
2: kwesi na ko ne kotio
1: na bagi kwa
2: eh
3: na kotio na den kwela
2: al melegale so idige na dele so azam amado sey ali zikeli kam melenga kainos na zizi na lele fi kudus kudus
0: kudus
2: eh egel
0: teya teya
2: e teya teya
0: eh
2: egel na illa na maye ne diele ke kirei
0: eh
2: egel na ngazi dok ma kiren dora kawe
0: ile se jundi atiye ki daldi nga dok inzi kalong al melegale so ke kirei kam na meleg idin ge esen kinga ta
2: jano egel
0: esen kinga jano ka lom fisi so ngas aswami a alken kerek nes kinga sir rising a dying a won tongle a ka kelma so ngasi mo idin na otanga kit security na detin nga bodu on asin iwa
3: la mat se do a jigi lul na to jo ones aso jamin ba ite yani elegi esike ngan jawi ba kila ze kinga zipilo
0: kise itiba ne marangelie asar kilori galle story inzikanga allon pc kitin zikang algi sekwesang asokwa
3: Lombiti
2: nas ke ba se
1: yesi asoja. Ye debe. Ka debe. Ba ba elongi yesi asoja.
3: Yesi asoja
2: asojo. Ka kuri na wingi da zan.
0: Ka asoges amin. Na ma well asan duri jum. Nas ki jum age. Nas lomfisi asokwa. Aliye ke nas ki ngersing na mang asan den sokle dus ke nese.
2: Domi.
3: Asoi ba jawel kuri wari ku kindo mo to lenga kin aisa jawli wo. Asogus kami sunga alang au nejiro king ungo tulenga ja daingore kwa daingore kwa si ne kilo jauli uwa bas kaine skilo ngkirting alang si idi neji njwa kwa si kilo kwa imarambele kera la kame banasa kuiga inaloa kelewa uwa jijel uwa nadok daingore kwa si jagil naste ya lejela kiking kwa na nading kwen kwa na isa mwongwe Namas gato kaiti.
0: Kwazi kuldo nga
3: bani.
0: Namas gato kaiti.
1: Bati bara ya. Doba warbela.
2: Yeah.

0: tare da kai ga kangal jamkwa da yin barnamij oren uruwan jare na ine na ma dangin wembeleng ya ne sa kwa taman wakilin ki yikin kwa kilo fukanga nan da yin barusi kabe na hatta ore ya kerna za tar kilo fukaga da dido kenge na kiko akul kolwasi na real dui na yin kwela son fora sinya tingagel na di oranga ke da dilo ga na do kenkan na ine na makwela lam mayar mai jikinwo mai din ki pora inin ka anan ki wika na dan suru sike inga
1: e ki pora mai nan ngana ngin ka asan ki kain surunga sekalun alkikan orre na alan zonga tarakan bana lo karakar alan din tongsi diote ya namali atawro jorona jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dikle na alang surunga dembele kelkam eule na alang kwanga surka isle na alang kain kwangan ken baldanga kango idin na duo aba enkwa al undul asan kike basawe jidok ba auna na ding tumo nyima girgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba bakwel ailen gisigio na malia el na bau na ki suru dayin alanga kunde ba alang surunga sibagi ka lo bilo alka indel din dio anan iskan ba ouno surunga si sur kigin anan tok janki kin do lam bas imbalon al dien tari idin baw alan orren te yeje na alan orren tari nga bana alan idibo alan surunga si bagika idin aba juel aisen gisi en tulle ba ouno din baro si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tui kawe na perrakea na ki aba puto akara ba ilo suru asen kopo ba na dan surun songa tarai idin aba tarra ay ba del din kwa nyeddin tari nga kwa nga sur an kaye ba na karaba ki dine nga kulili alan kel ne kiyo nga si dan surun idi karrakawe ya na nama yeng kuo lomfin donga kain kuro na lomfin donga kain ki kaina estalangi bais intalangi alan surunga bagika na alan kwa nga surka na asan kain roga fugo ka na asan kain gurso perle kige nas inkalong in albay gisi te bukeli alduile undul ne it ese gisi enga kasi ese indel idin naka neji tokkan kona kay non toge bele non toge suru non togi orre non togi alang surunga si bagika abaki surunga bagika na ka kire kara lia duot alkarra ke ne lo garin bain kelifiana ben kwal undul ki basin kurro kay en nelang ne si kerin kawe
0: a tulle maram bain na dogi si lo len antaras girsingo na na magal a wo to bare ko dogna injingo kingo yani masana ki ayin ka alan sidan buru si kopo na ki dok aininka ilure dogalan ki dona token
2: ine ki sense abakwel asan boru dayin se kobo in kwel ala manan ki suru se kwengi alkain sur adan joengi kain sur ngale kain alan duo di mbara se joel ki sense ide alan alomba albaki udon balan joel wala zamba dele raya dik jeng nama joel alan elen un joengi ine no menan in kwela lan ki suru se kwen nyedding alkain adi ya adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yato e nyedding alan suru se kwel nasen kalong lobi lo na minjio timbara fordon albelong inaji na azaezi uya ngayese deng yo albelong inalaji se yo iding na abajio lo kerle duose abaela duo kerse de antar jarana ding se jonde ya bi jise yo ba deng se rengel jise iramba ilole na mai belan ke sense alang dimbara se joenge anang gitie ba dingi maji jana gitiyang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjua az jumi ngasa jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jike ke yetok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru doki duen jalon e nang bi duen jalon toge na ke kwa ger ngang jalon a kergel bang ine na modo en jundi kwa alke na kwela za emboru dai ngese kabe idingis ke bi na kingase idingi nyoke kawe na ki suru ze akwel ba wala suru askir gimba aba en asa sur kirginga u eribeeri ba itkawe ali en kwela wala gal asa en delle sur magin bakawe idina en don atoge aba kele beskir bidial ni mekel dian ni skara bakabe marra aba ki ke sense dok enzeka en nala en geina en sur kirginga neski dok sur kirgun duwalang el neski asa tebun ker akabe idin ana kwa ki nyet al kayen kayen wo nyet din jenga kayen ba en ro asa kerin jangwe akeba ala min ela kwa nyet eribedel nama bau kisina ko sage nama nyetu gajawe na bona kiyenje na inak na magal rose dembir nya jundi ka ngun jundi yi nas kuroke na kalikil maske ba alan kalikil ma kabo na surunga se koenge na ka kire kare na kido keru alan ngeru ina la yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na sur sikir ging elang dembu rubasen kobo
0: Tulay, may ramay nuk nas inilole nang tarazir sumo na nama galin etiri karing kain kaljam ko daing bernamit. Orang udu anjale nama yani tumbalin dagzis kelkan makayinga nagal dogingo kerekeri.

0: tane da kai ga kayan gajam kwa da yin barnamij oran wuduwan jare na ine na makwel anan in kwa masanan foraki a longa din taman songang ere yani incoming anan du era masanan na da yin kania incoming da yin kania yigizi kina dinin ne yani kwa ngela gidi na gidi lombi ini na gidi donke erel din donke na gidi tane nyamangi du gidi ni yani na makwai da langa sai lori tiri birtin wai da ai fa ai ya pa mi za ta alkwa ta mungu
1: e illa girsin otulei illa bes illon alkwa gen na najibe gurrekinye alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kikiji ko asur kabi gi sole si keli jaw al din tong el ne jibulo inna maye na firgey na skikelel yedonga kai naka duin surule ay kala dele an yalan donga a wala yening elnes in kwa alke gafala alke jiti a maraka ile jundina illa on ne inneji juel naka a abaze nelan kwa namaska kwinkit wa alka amming namas in wal illa jong na batar mit innenja ka alambe urum innelan bais illong alye donga mara alanji janina nanana na sole tajaw algi jundi na ong na tongdingi illa be selong alye ay long in ba di jurule jegil ye in balye se wala kay na kwa jure jibe gure kingi dia in namaye ayba iding na ding aldingi ay kanyaba din dileke ay gin kanya na todi kam alye eri kullo yela fingi dine simbeleng ang algi yal ullo banji jonas jomenes jire ki duru nas jela idi ne kullo na duo na ki kuro ela ne dile bawa balamba ye winga na ski malen kwa aljay illa bes illong albajay ala akeba alamba jido kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngain kuro si bas ki kuro kawe namaze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jeynga ba ala nyet inka ala duo kenen belen kadin si ala abung na jitaat wal nga jem bayla nyet aso kikiyun kurunga na kurunga se dog jegil ne kandili alan alan buru dog ni mangaske bana son kurunga ke balan ku yari imba dog in nama duodi na duo ba erbe de duo ba sitani ne dubdi ay bazato in alki mudonga pi gi asan enjalun duo alkin sifi na man kurung idi dog se kilma ke ba in de ngung lompi ay la jilel ba gi yese dog alan in ne lan jaso idi na lompi ken dom berele dog nen kwa abu duo lalan kimbaw ala jundi balan baw gi yese asan jawringi na alan bero na abas jawi albaje alba asai na alan an ton kawnge in ne lan asan in ne lan kalung kain duo ay la inni ba alki kaninas kundul ki duru alye bawanas ka nanana kasi feldim fianas ka alngabana elne kerim bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida ngabala nyesi kerim awi nagi eria wala galgi rigwal yen songa kaina kaditin anga na kuin kabe ka alyo anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri tan na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na kik bari bari anga elba ka bangi sambili ela dele songa man nin nye nyanga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan otoyngo na kuing abung asan kwa yankal nga todik ding duwa ayla inni ba na ding algi dingi na dileke na abad duwa ba dingi si asan ki kurrojel ki lulla ala undul ba iding ne yankwa kat ina na aba na abad dejang wala aba gal kwe jang aljel na jabung jidok bak injwa na ka namadong de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaingi si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki kaya kang na indayngi orre kanina kaya nyet nas kuro arrakay na si jurunga arrakay kusanga nan kayenge na dayng idi indila ilal kabe nan dayngi ala nyet ki donga tokken kanina kaya iding na abagis ji duo kounge nan iwranga ji jurun na abagis ji si niw kounge nan iwranga ji jurun iding ki o tokkan ala surunga si bagi ka na kay ulonga tabunjol
0: tulay mayran bay na dogis nan tarazir singo ya ne lan ki kauna donga tokken namalia kamuna kila kwasi kero alda mburu kenyi na karang na baka baduk la dersi taman pour dunga ko lonji bele dere la se jamin lakin dere la se kwani le aba kwa ba na el duwe yegi gi er ni je ba jero ye le yaman gi sini ye ba gi si uru no dinga le on na ke bara fatay ka nga jam kwa na magal ine tirikarin na as ker kinga na dok dang girsuma in dang buru si tabun kare na kaisi na kirsin dang buru al kwa ko lan kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

0: ma yɛla n yẽ yiduo alan-jaŋ wĩ na kibu wã me tɩ la tull n jau na tull n jelu na kẽn ota-ãngã ra tull n jarãng na loobe loaba gɩo na lo kɛɛr la gɩo na diŋã ye ba ban tut dẽndeã ra yarãndama dog jegi diŋ la ayelong na kẽn koãng ayelong dema ari y jabõng a ina lomba alang y gisi jundi na yela duosi kali yau na y rɛɛlge jundi alang yaa duosi kali a jau wa ba ari y tɩ a si jigi n tabu jiwi na jau a si jigi tɩ n tabu jiwi na jau na duo kɛɛra kɛba alge sĩn bãna nan gi n sɩ nan gya mana gi jãng na duosi jurŋi tɩ tull na yela si a jau gɛl ba diŋ ina lomba duoŋi t'a wala baski diin tiyel ila ri algi jau baski diin tiyel na njamayli na kua kueli kua kɛrŋa do nin kueli nan ari gi tiyai ba n dalaŋ kua kɛrŋa bas n kalŋa n duodog a si ari tulleelu na n dalaŋ gi ba di woosi na n jege la a yela y gisi piya ba di woosi na n jege la a yela y gisi piya ine dog bele kɛrkɛ ina dɔg bele kɛrkɛ da mi tille nas in beleŋ anan da wuosi in kagil ayela ye kiŋɛ si piya bele kɛrkɛ yaŋa si ki kari kalu yaŋa si ki kari kalu yani yaŋa si ki kari kalu i lɔŋ al ka yãage kii ala yãasi kuɛɛl na ala yãasi irikaruti yani kwa yãasi irikaruti bana ka yĩsi doo ka weti na kii ki ka yãasi irikaruti na kwa yĩsi dɔk ba ki ka yĩŋa rage lakin ji doo ba di yĩsi irijaruti na wa mara lia doo kɛrɛ yĩsi jegil ma ila yẽ na da wuoŋi tɩ beleŋ ala n ka n yãaga si dɔk n kalu nina ka n sʋrŋa si ina na ka n ba yãaga tulleŋa la gɛba nama ka nina si kɔ a kɛrɛŋa yãaga ka nii n dala n dɔk ba ye al kɔa di n wuun dɔra kurɛri ni kuun tɩya ine nama si n wa ala n kaarẽng nama gal a si kɛɛr kɛla na si mitir kɛɛr ka yẽ na ki bɔra tae
1: nama sɩn ka yetɩ n gis n wa alamba y kiwoŋ kɔna belɛ kimbitil belɛ kimbitil kɔa kiitiŋɛ asa fʋʋr-kãlŋa na kirsiŋa
2: walau wa ɛndakum ay istifsarat mumkin tɩtwasolu maxana utraslun ala rakam atelefon da 035-76-56-35-39 وبالتلفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور المسيح قال ما بيخلينا ولا بيهملنا رأيك شنو ودائما ربنا صادق في الكلمة اللي بيقولها
3: La bat sei lompin domore hebrole sangal wene isber sa os le imbeleng kabinga se agi ngondeba na wala diere kara anga ngiba lompi israeli ngale kara apingiba lompi namas musa se teripia ala yanga se kuinle ra namas diem boru je kenanan surule inama ae piringa weyanga o na ongal na weyanga os anga ela dio alyeng dion surule kan ningi lompe nama yanga se koranga kitsipale alang kengang kaying dion boru
4: na ye kwa kin koronga se kundiela
5: lolo ka in awaba yeng al kundie
3: lompe kwa kitsi elo aliese se akeling ba yeng kaying ulti namas lompe se utonga jitinga kaeng lompe namas mazoi ngana keng kwa se kwel na yanga se otanga inyeng ele dio alyeng gosle kaying ke ayanga oyanga ngal le anama yanga se jundi alang dien surule alang dien suru diwole kiel dien tabung joso ankarin musa nama war wai na kwa jasin surule akogulba
4: na na kwa hibiro asi kilmanga lasimo ka kaying alien dieng jasin surule kenge
3: alba ten budede kul kwa banyad lompese kunde inline na yen kwa kerangasi karikule ide kwa nama lompele kwala komale ling lompe namas jawla alang keng kwa sirang ari akeba ala lompese keng kwale karajawe ide kwa nama abu koyo alang yangase kurring leja tawsa na lompe yangase abu inila

0: Osoy Kiborey na borofatay o rekwa del dindio lo bilo albayin. Todo kela asan ki teteska nas kanyurunga le kanyi iding na kwa songa ki kailingi alang kilale ko ay sekyo talanga ge kain ki nukusi lomfi ninki runga romanyle jane ki na wajana ge nas lomfi efero ni kina kwa ndonga kaino lomfi fulo ni kina bajle kain nas jurunga ni kil mga sur kasawa alang itka al elong na todo kela majirambayin wo majirambayin burguke na dunge si bot kani na dengore donga ni jawo majirambayin.
1: Aso ke vraina ke borofata bela orre ko kingen jan ke lo bi lo albay e area sangaran ka kire bank ko kital barunto le bank na al ko yon albay na ko kital dugi na ko ambor ngole bio e lo mpisis ko la ko mki kurunga ska ko kise alan awu na den daraga le bay na ye yanu na ko kital yena da ambor kuzini dog awu na lo mpiro man le ya na ko kite galal ke ha kurul nas dog lo mpisi terika na el nas dawaja ele un 15 kalum dawata pai elan sa paso ke samin e ke vraina ke barabotay
0: o sey majiram bayin an diimo rekwasi donga jani o rekwa ato den jingo yeene en nelan kala lan kagil ay kila ay kuwe barnga war ay kuwe barnga war kila baja awindio ay ne kel ne kagil duldin ko en joro la baj wari wala borum baj wari nakela nakela le kago na menene die le kago ba kien sere da kiba ine kela na sabe nga au kinsi kagil a sa delle delle fie nakagil ay ko ina barngan wari alan kan juru ngale inne lan ka barngan war ko si an ke boray na borofatay banu gina ko na dentum bal kalkam na makay nga na dembere tem kago
1: soy

0: Bibaynes kelbam radio samar le ki forim bele kerigi bulo kelmang siming le kain taringa le al kaina kauna dain tombol kito nya ding forim radio le
1: o soyi ki borai na borfotai urre kwa kinga asandain berate mun kago aliye na dengin kirsing ai koy na barngangwari na dog mainang na majiram bainsi bo kawi kenji ngale ei na jago majiram bain
2: e aso ke baraina ke barfotai doctor e kisense na dog yei e nai dolfa yei e barngakinga tusindi e tensogle na madog kwel a alanse kain e utong ke senyet tinteska aliena dog doctor terok el alangis den resingo ye ne ki kerken kamin aba elong na ina ko anan do wi do den seret ina ba warin diktor ko do do den seret asilempia na den parak na den kilija elawuna utonga ke nesa so ta gatine gel al al undula anan do rim men jalo ko santa bunja na ten sokle ye gudie na na ki ko ki ki ko ran kinin ya na ina lomba lamba duo yo na iso yo wala mba duo yo na ko amboro yo wala duo yo na loker yo lolo ine telba ni fena sere jamana parak na rim men ja en bano bo guti jinas yo na na jene jo e diktor nama kese eteroge na kinga alnal kere jundul yenas unse ngana jibal dingo resi na nama kere ge na wata kidin a girsing wala kissing al kisense ye al orre tagatine ge ale longalan kay ne kay kuage kay kuangel barngale so ganta gatine ge asan kergel kaw alang tari dorarang na ki el so tara yal ko ngame ribi ari abade loy albade lo tarasi na namene udo kin kinal udo sabe kamin al sabe nga okin mending sabe nga o nama sabe nga dinga a taradwite na sabe ni na mol undul na barang desi ergitia sabe dinga taradwite na sabe dinga na galo undul na barang se ergitia eten sokle na makola lan kona skela ngi sokona ben yo amandin sabe dinga al nige kembal danga sabe kembal danga sabe kin al yena kola lan kona kitsongo namaz jawar le tok tokle
1: e dulding ko njurun
2: den arakuro kidal ilon dulding ko njurunge mending na makai den ewel na men jua dulding ko den jorum den te yingin arangi sala baldan jo na balde wel ko ngi awule nama dog igis en jwa a jorum ri
1: betba
2: wala jorum ri isle nama sin jwa dog a al jurgulo al al gerren kenan jurgulo ke ina den ongale nama dog kidin jwa en lo dog sa son tagatini alan do kelin karai aba jolan kense kala jana do raul alan do kelin kara inna ma ngalay osle tam galiye na en kwa asan din source jalum wala din source ay si jalum in osle e osondigle nama yene sen kwa din bele ne din bele yene gisi jundel gi dojang na ele jundi na kise gisi jaya jendel din dio a den sabele nama yene sen kwa din seme kinje ngal mingi jangana manen jain e din si mende ngusuro ki gura sa jaba e ina nama kwela lan kokin balda nga sabe kini di nama kwela lan kona stok tokun e ne stok tokin si jawal adi in kwa lan kel ina in kwa e e ine joron den bach illa lan alan ki jingo ko adi kaya nga lan in kwa lan gi ingo duldin kwa de lan uto akir nga kena sa songa tagati nage illa lan alan joron dem backe mending wala abagal borun sa bajon wala mending borun backe na mala den joron backe wala lo ngam mending joron backe na le borun backe
1: ki bora ina bora fatay majiram bayin e ka innin waji ngon ndio algi ji ngon o windio baden war illon alan joron backe
2: joron
1: e joron backe tiin ne le borun backe undul idin na kwen kama al aba ululsi sigi ndonga ja albeden suroyel na avar ya engenes illon sigi nal kwa vitel basi lo ker je den sur dal fa go ba inma yey may na njuru juru duldin kwen juru duldin kwen ala lo le fa go nasye kake nasye batninke nan duo ker ya luba nan duo ker ya luba nasye den sur len long alka an
2: aso
1: na alka ang na ingalu ne le duldinalon duin juru si urgulo nas umon aba ilale fago ye albaden surin bacle ela naba den surim bajle ela albas kengi si baj ela nabas kengi si baj ela il al den juru na komol mol baj en juru komol boy baj aylong asan inke asan lolo silong nasin gin o e ho akema
2: yang
1: erivier yebes ange bala ma jonne jurgulo nga joba e ane likay ne kanya nasin gin jalo ngay ngi ne kay likka kanya ye kaka a na digi kan ne ritsimun gangi wun kan nyalanka anan qur'a na ze si tari a walalan qur'a na din sursi ofo awu jumana de yidingi in yalan qur'a na ze tari ja de le balolo jo na bas jumana long al idingi azan qur'a na din sursi jobo illa si na ma jeyi na aba jumon erine yaiba anan de le lolo ke idinna wala mangen ngange allolo nga yen sa di soage ba lo duo de denjuru na lolo alomba ida duo de luru aso keng asa ba keng na bajla fago ngai idine kul dian kwa de denguji kelivi na lo nga dian dok udo nga si as jawngel ba alba min kan yemen bel e ngal yei na urgul ba dok in na mamay nan jurum baji jurum baj al yei neski ngim baj undul ne din surin si baj undul na ba juru riya ba den source ba jasundul ba idin na salon ba ken kay ge ko ngi dio uri nga se na azdon ba za du real ku ye de level duoni na azdon ba duo al ine duo le nen gel del duo le ka kwel ben belen al ba jaw inini na ma son nga ke na enga enel ki kay mitila en belen al aba duo den juru le ba jaske ba al ilonga le na so bo e le na so bo
2: ya
1: liel kazi guroke na sunin idi kay nas bo na zon basal
2: na zon bakay
1: asal li kay zat ne bandayam ila na maye duro was baj akeba taran tarayne in garaban wari idin na lompi duldin ko esi al fiya baj ini komol mol baj ini komol mol na ko dine ki ken garaban net al dini al den dio ki jegil al dile tulenga gena jabun ne kidel ko senga gena to ga jawi ne kile duala jundi ba alan keri ki duru wala ki firti wala ki baja anan ki ku ndaki idin nal ki kidi kan ki ngasan jopo ila no bajli ine duwa bas baj ake ba na matarai asakin so kale na masonga kin nas urringa kwase kwase songa urringa nas kwa akal ngaba baj duin ne duom baj duin baj ne duom baj aslam
2: e ganda ji doctor ena kando glode ke no intrigide al kiki metil toric baruko ne ngaming lompena e piana nge yoro ini jerre do gelangi ini
1: yangini bo
2: yangini bo e la wuna ye masdar juro ngela se elangiz ya asan ji jerri
1: badba
2: na asan kergel ja ay ko ngi alan seydin sabana ay ko ngi asa pielo ngi te alan ke ela ajoba
1: sense
2: kinan ma ke se agena mbela na kidik na bas doglon doctor do elangal ilong na jorum baj aske ba ade oroki kwankenge na kulal kwa dobi dos derrae undul den bele undul digba nyumana belen alba elale kay ngal kwa kawe
1: e leya ba
2: kanzi kwa songa kay kiray ngwala
1: songa skay
2: elana ma yeba na ma elalo le yedo jingwa sinke lombe za belo na lompe kwa ji ay la bajana so goro ya ndin tari a jalan kidi njoro ya ala ngalomba ala mas kwa le njan aba kwa kawe na din njoro kapi selge ela en kanan tarbi
1: nadi kwa tulaka ba
2: na na ma belende ngam mele e ine lole docteur ma kisen se kendo ye ken se agi al inen jwa a nama do ye juro illo al jin jwa azam bakke na dem bak illalong ala ma baji na ma keken inalang na ma den source inja in inalai a in inalai a nama adui wala illo ngalang utonga keinas liaye erengel ken kit alang illo alang ken se nga gyalang kit tabun gyal kwa wae kapmen kit imbile.
1: Sense le ye aliyaz bakke. Duo bi duo nas kwa alang den bele si mayna kurugulo. Nasin jerring. Nan jatir tiro. Na jigil ken kusenga kitenga aba jumona nana kusenga swage ilale lompingis kwa al erikene ngira lolo alan jawringi eri bi eri ne jisi kusse undul asa jimba ila bajin erengi abas jina na enga na jaw na bari jaban disu sikie kuru jaldo ila se dingere ngai lompiding ne sin kwa ka aisa awle na jitina tulle nyadi njalo giya ba jididi sur sija aljijan ine abak duru mainan barngan wari alante ye ngayngi iding al yalin kwa abajan juru te kan kan kan belanga songa kai alang in kwa di juru te gibat oredo ineji fordo tabanki dengor ren kersen aji fordo yebadie nadiwo kwa kai na fogon akai ne nas juri ngaji nan sidur kai nan inina kammi nan lompin den o song an kania ba abakin naminga mindi boroza le balan diele giol nan el lompin ton si bio ne na pogo kenga na bi juri bingi nan se koro kayin ban nan se koro puyanga le koro burto na kepia intille aise gisi innen kerie ngayngi indonas kanke togolwa elba ngayngi indonas gurito doga elba san di source djum selai aldentari lompiing wala se alkikie lompi to bang injuru si oredu erringa sa lolo seria ba juru nas ininsia errema bas kayinas bajake ba kayinsi nas bajake ba iding naka so ngas erringa min al ayanga liringa au firinga au na wala liringa au na no ozadik na duol lalgin kyo ngasi kiringa di jingidi kesi kulunga ke boruli aginges ye le duo alan alan buri na duri nan kiye ngasi ane ka wala la ke lon pinto di gole mesi ngwa jage sa ya sa jage na matize ini kulwatize ini ila tile adila kyo kin magi songa to keke nga inzo kwa intile ka waine la belezi abo kwa gine kina orde suru dengin dio duo ala akeba ala ngila lon pinto nje atenga ala bo ngayin idi neke lagena mara

0: yaiba kwa abilen kawela
1: badba badba ay yeno sin kan mo bi kan dan abalakan yelo ha bi al ko tulle bang ko tulle ngam bi al balon bi ko bang nabi dienteni ala akeba duona sin ku ki kiliringa ke nama el din tong mane mane nama din zonga to kila jaw to biri la zonga to din go to kila na tessing amina banaji na zikker ngaji ah ila no do gyanga na jurus kindi
0: na nasin dem bayam tikan kanji na dem bayam na kangam
1: nasin malle fiza
0: na inen
1: eh na ni to bana le jurgo ne ken ki firinga ske in asa juru kain na na ske le ni sai iwo ba algi sin do beleng yang suru ya lompingi jidin sursi ngi ngola ye fe suru ta ban sen sai lompingi na marra kin kwa kiyelle asa kenanga kae kan juru sa jeri di balan jona na juta ho ina jong ngi sin kam maina la jong
0: berang menangi
1: na ile duwali berang suru lompingi ye kaba il lompin nyet al dudin kwa kan na lompin suru ala ngilla kwa lompin tonke la dem bajina na din duo bi duo yesi miti miti dikani wala gantura dura dik
0: badba
1: na na din on
0: lo bi lo alba e keba illa man den tonko
1: lolo ila si ajaba ni jila kangi na kikela karaba janina kangi ni ske ngidia ila no modo duru yi asan enjalon a din algi lompin ini kidwo karasa ajaba na duo aba ela len dile lompin sen kwa ki filti wala ki koranga nyet ala na jundi balan on ala din dem fia ala din dem fia intele na mayanga na ikyo masu korulu la ngailan dio bule na dok na magi sin kergi asa juru ya kai ndi ba na juru kai na na na bajla fago ba na makere sin ngai lolo bi bi alba so mo ga delim bas idi ne ngal lu bi ndeng gudi ala so mo delim ba bas ne yenkien do kola si nas gal lu bi ngu jam ngale kan ya ki ndo kola
0: na den som di tenas kai
1: la la la so mi nas kai na den ngel sui jana na dong dongol jana do to ngi sen ki ki ki ay ne ngal ya ke ba illa dil leskari ya ina dille kwe adina len dingin jena loyri ran in kwe umman jama karri jeng nan bingu man na na kalas ken ta khoso safi man no pingina el na kuri za ya man kuri ndil ni jije si de na ja liado gado aba jel na njwa al janni alan jel na jirsingo mesi ko ding ke ta ma ding ding ding gudal kuli ya zo din gudala be ya undul zata illa al sigi je indi
0: na torgenes
1: undul din te bukire na jiri sing zap inde na maduru sing ake ba yanga ngi induo alpa na gazo male ba na engal do glom pin bele no mangi bele nya sa kita fasit kita sir long na ka asalu ba zap inde ma diga nga al juru sin ni kundi ala si pellet madrasa le daki ajaba na se nga so nga jiwi dineng dio namas kayin na anana ille kaw ina intile ore do bas kayin nas kwasi gambut onjaro ina nungi lal alam kedin yale boraba alam dogola madrasa le kiol lum kundila do somale ke dia na tore gal alam som duonden don boroju mong na tabien kaw ina la idi kay maktabale ki ken tafsira nga kya na tore dual tompia egalam ini ni fiala balo kayin si makidoli ni ina ni seta lakin karaba nyet al erringa na tirimbila na ka kin kulku akin kawe al gudi ndigi si kawe al komol moli na gul indigal komol moli na silum pingi si keke koranga nyet iwi madarasa ke koranga nyet nan sin kin karaba nyedin iwi keye alan ken jaille suri si utu afia in na madan juru wanga skendi intile alan kain al duwo ke na sin bilanga suma ba nan al ben nan dayin ke ngani ba kasan jo gi aba jo lan ka a al dal ine nagiz madaris aja lo pin den gudi genen madaris aja na kain do golen lan kal alan do la koy bana nan suwi nga nga kawe na taltala ka bi jo lan ki lo pin den gusi ka ingal be la ke la ila angirin jo angila lo pin ngani kamel ke jama ka nga kundi ba san jama ka na ke madaris do ke alan do gola din gud ka ba lo pin na din ka lolo ay sin fi aba lele ya kwel balanji king dinga sis jiwi e ba kwel anji nena njew na magi nimpia dorato bir alan si jiye si asan di sur si jirgo ke gan girim dio bado di worren kwe fia na worren kwe la alfia inga fia bal ki so min dorafia gude ker nga fia na lompingi sis long na nyey na nyanga na el na dawran den na ki gafalay na ne di don den dorafia bo amad na lompiru majleja ne burule kay ne elezato fungungo duole ne kwa al ne bibang na lompin den tarisi ne banon ko tlenga bang ne indorato gi ne di ko ina fia kialan kel indorasi ne gis iting arten kana na pingina birnyay lolu bayle ne kulo ngay nga toddo do eskoy ba no ma lodi len mo djumal kwa kayna no surngasi a kubri ki ko ronga kay ina ferti duru ndeng ne deri na juru kensi
0: docteur
1: songa ken kusenga orde kwa ki ken kensi nga kersen tabani ne ne ki lagena longin de numile
0: docteur ki gabla enan ki bera oules kayin na aba ingwala bera islo ko na madok jingo de ke kana wela ngi ngoma ending ki al baruka ngam walgal al baruka yin na tabutar ngam diam baruka wete lal ingama lompin den tonke wala lompin den tonke aliyo illa kikela kwang na surkiwi na ayenga songas ko imbere dikena tirgi waringel na jona tirik tabu janda marakado wel alang fudi njin wago
2: jago
0: illo na mangale do imbelen taranya hay aljel na nei songo ani songo na dimburu jo na jami yutumo
2: ina zibele
0: aljel na songo ani songa na jo dimburu na jami yutumo neji al ele burun ko yejang naji al boru ya kikin ay ngminkin wonken tina lesa jawlo ban jeng nasin jame bayna bumel madinge ye ibada insake alang ela tongin dio yal ulmin wala kurun garin mungkin nanja wala ku wala dirbon garin mungkin nanja
2: lobi lona tayene dulela didel banja
0: lobi lol batayene dulela banja
2: elon pi denja sik kwel kikil man dio na ken tonga kwel ba shaklin
0: tamam na ilole alna mgala duu mbira ngala songwa songwa ani na jo na na allanton jutumo illa alandere bumil kak inkanse amin bataranki allanton asakai na dele kumil mara elen dembe de ayna mustashfa yani ala original kona na sabaga kutuma ndele aljinkin den na dogola gal gutkawa abais gal jawkinsi albas jangar kinalji nyaman kona san jamin kutuma aisa jangar nasdike lot kutumo e adi imam wajane ga aise king as therapy as ngi de ko na da obulo adide mozin wajane ya alan ko na da obulo na adi doker na adi doker alan elle awai ban yetti ngasan kanya kaisa ma ye mending ibada la ewele wala duling be ewele
2: ila den tar duling ko ewele
0: na illo re kan ko akelaye ginan ki beres le kan era lo si kerin esa na kurgulula
2: as kerin ba wala kurgulul ba na ma illo ma jaram bayin do de kene burun tabuy na kene burun tabuy ne do no ma den juru riak sharia kin kwa zat ba de le kene musi ngi jiji zal ko el alan gernes nes dom pinton kuduma pa ne kin kul dinga del gut kawe musi ngi biba non sa kitara tari ngala kam ban di embele si zata sakal
0: eh aso
2: menan al bel ne madarasa nga budumo ne bel ne ki ngi sit tari ngam bele ngis neskiwi
0: neskiwi
2: ne li alompim ken so magis balance lompim bel ki wiri ne bim ba melompim bel ki diem belay
0: aso yel
2: ke lo kwa no menga ngasa ye nga menga nga yalon ko nga solo
0: ina
2: riyay ne mudir rin kulo la nga sangay ba aisa madarsa nga ka wala skoy
0: wala sanga ka
2: askoy ba
0: asin ka
2: nga ngi dinas kana no madarsa nga yenge ne te mundu wiya ne inle alkenga minnas kin so manga madarsa nga urinye bes ilong altaray udonga alduidia inenge marang aljinjwa asang estivalenga atarray du mbaraba abakan juru asike gila kayna indel songa tarray iding na ronga kilal surusi mordol bede adiya ke bikiri ena ko elalan kiri nestivale ngas kimbata wala markasiya do waskimba skele kakaw ya san kwakin kelal al mumarrida gena kwakin ga tulenga ge kiskele la muawin kai ile duwa ya albasani kawle dellin bas izafat awliya dellin ya na makela den dio ibre ngan jenu kawe nas kawle bazato in ibre den darajat harara nini wala den daraja nini alan yedele ke muawiya na makela na dawa ngasi dule kulfeli na don azatu e do dos ninke darajat harara abas ilebe do ila dawal ba jittiya na ma lelingi de kay kikiki anan koro nyang lele jirto dog mushkila dawale na ma je na ma tani surule kawre tawra dule babara na lompi insilongin duasa kina denjuru tuliyaiba asan arin anan kin dawanga yesi jangila raul ba ine wala kilas ka imbabas ku ya derin tonga asangin la karia dora basagindi inal kain alur kani kagila ya pugo min pugo asa alkuela lang alan kiri na kwa ki ani kabi ki balda alan du na zelen kingi na mansing lo la le kagol ki taranga tarana ri dai lo da ke balan tirimbilje asa lo le kagol na estival ya kenai la yas jayin kuro adiye seidi adis kwe seidi inini si juru le illaka ki kal kel dognas in ki kari juru asa bakke namakin kwa kai mbaki dok al karaba dia kai nen kriya kaurandang nan dule kai tara na al karaba kit kan nan ki boburi ni al kwa de ki dia na durin kai na erit ka ala min idi la dulin ko isi kana nan ki la ser chakiana je na fago ila dok ila ke la gudo ngana manyet akai mana ke la jarringa nyet namakale kai madarsan dio iding na madrasa guda ki dinen ki nyet se falidi intille for do mas kay na do barasi duru iu ki ki dalu na duru iu ki dalu na singa belamba duin kuye al bel na bo somali na soma ba nama ille nama ninkenga ye nduoza al ki ki onga jundi basan duru backe na na den surle backe ke na kensi le backe na den burbulles backe alang gen duru riyai intile ele duo na mo udonga pirjanga fi na man ni mfia na lo le kago na lo ake so ma keba madrasa keba taba marra al som keba kya ele si kundia lakin madrasa ay sin kalba alan do lo gut kal inna mata ray duin orre kwasis kamin duo bi duo al ineke bas de orre duo ke oredo kinga squaba lo pingu dala jaba lolo maraki kudora ja asanye sitara ji ki madrasa dora
0: aso
2: alam ulama jigil kila kayin nana kirsinga nakdi kayin nana ayirile kise inka majuru abas bajake ban nakdi asake ba to ingala lolo kwa juru nas bajake ba lolo abelen ba idinna yazlon ba di lolo kwa nasingange na ailon alan jawi
0: asake ba
2: gutsi ki koranga dogola si bundina gut kila kal komolmol gut komolmol asan kila kurung aldein nima awulong aldele karaba songa kurid ne zurwale den idike aldein du karaba songa kein asan kila udong asin nyetlong alanga kaimba na skwa gis juru kiwe ne ne kundila ne ngi tarja na jegi ne na fingi ne din tarle erit baw na ki enga liri ille elle ban am el tok birba jago ma jaram bay
0: e so ke bray na ke barbar dikto ke sense kin nyettin sa so wata ga tinige ele wona joro abase ba ake ba a otan so ngasi jiti ki asa kalum na so nga gene jio na so nga gene jiti na abas dog den joro tara pe ba dong nang so nga gene jiti mara ki ban min orre kwa iten sokle alang au na nyet kauli kilo kauli sur ngasi na au na kun kauli na auna kelma kauli aran tarnga kitika allompi kwel kisense la wuna ke te doktor ba jigi dumo kina lompi ken tenge asi to ga songa kaño kina do ga sa dombra la dem penal kanes gut ka songa kaño insi akal inamba na akoba insi inamba nan akoba insi inamba na akoba kina makan songa sin korze kel lompi ken kwa ka eten sogle donin ke dokin wuna da mburuntule singel den akela min ayenga isna jona ayenga tamman kela elinsi piri wala piringa awlo to jaruti na dogba elele jaruti ba sikin sika njuru warke kiye na korana kera aslo ba injuru ali enang el kering ring na ma dog kwel kin asa kawliti ali longalang to to kwan zata ge yense namas dog enang urel in lo na ma tare kwel wala ji ay jaruti
2: sey kenin aluna tabanal kan nyargap karaba nyet se fagel ma kwa kayinglel in tille duin orredo lom fisikeria aba kele kuldinga asay ndin te bun kay na yegi in kele asa jigu jalom ne nga sis pieja duin bara din jige ki lom pi minin ine le jato aba le zikeli yow kuldinga albrina ke kele se juro bajidi ba ne ma kumon na kwa sin kam mo hi bibalun sa al elimin den te bunyet alba en dombore
0: wo
2: mo di dombore al elimin den e ne yesi ingwa du imbar adise elimin iye jallo iri jaranga e igala mele tok al kawe jala na ayining elimin iye gal
0: e da doling galam sa sa galam ele ingal ko akawe
2: e kel injal ko akawe tirimbil jala ingrial ajal kriya zatu jala jarri se id asan utu kuye zatu kibiri zatu jala na ayiningi elimin den iya ayiningi bi ngor rek wa illa lompingi asan kenji to nga jalun deling na ko senga bas asan en jalun wal yekke ne jito nga kay gena ko na ko senga kay yala nga jaba in bay den dora deling marra ilim ingiz beleng jidin sursi aynin jutumo na jurin aynin jana kawla aysin jana kingi si aysin jano na tong aynin ja kila nyet ne irroy c'est tous les bedo ilol ay sinja kila nyed ine dio kaynet tirimbil ay ninjana dulong ay ninja alang burung karalejo kila nyed na ay sinjerin kila nyed ingu dille mara lom pingu delen kale kera idi ne ala dam se pia domboringa kayimba ngayi idi na dam ku senga fiawa maral min ku senga ele namas domboreya dombore kay ay sen kwa duldin ku ya sanga njorwal kay
0: namale dombore
2: namale dombore ke ne jisi dombore se idi ela kidin dalita alang wori girni alang ko ronga joba ne duol yala nga jeriba nalang jundi ba duondi lekeri na kelma dingi se kepu ya sanga jaba na sanga jorwal kain na ba ku seja ay sa kauli alang utu jo na ba tulle ja ay sa kauli alang gro manyani del ini ne kera marra kindin in gudik kernga lekeri anasi na ata lekeri na taqaddum lekeri ji abaina java ban innen jayin ne kerikire ta kuili na kwalo le kagul ban den ton dio ke na mai sinen re na mai ta na yin alon bal asa kike bai tete za
0: doctor wat yin
2: alan ke lagu da sika orre kwa
0: jin we terke do alan ka ke ne terke wala lan waye eten so gole kwa ke na mangi telo bai sino al guranen urto to dege sike la manare singa na milen deldin ke hota ki nyetal ina kwa soronga le ke ina kwa le ke ina ka le ke nyetengal bal domboren dio ke ne di nal bal domboren na pel bal ke le domboren den dorai al indir nga nyetending eri kera la ke ba kidik na ma dog jingo ke na wela la ngwa ki asaka wala min kai won bas inki al in dombore ze kai na ais lombal tori ibire doka ibire te aba sa juri kaveti si na ele duem belen ki nyetti de limu to ki nyetti al bugurani na pi na ki gal buguran si enan so aka gal ibire do aka ba illa lon ki se al de mbele se wala illon al auto an ker na kay nas ko akundu la nas li akanyi te ak guranin wala kala auto adi yendi nitin gaz lan al auto an pe del din kilzi
2: lolo kila dikin kila ditinge ma yaram bayin se al udo del din fe ditinge na kiya nga singa sanga nga la baba lolo
0: duwa serelo
2: ja asan jitti sike tu leji marra guda kinja asan injalun duldin kwesi lompi al duru bac ini dine nyet dine nyedal din don ake marra lompi den dum bore sey lay sen ko san bi jitti sike tu leja on delin na asan injalun ngal yeke
0: kan diktor ne de muskila gal kai abado gal dombre kam e jitti be ki dombre sey na kam bo do guta sa pia
2: ba
0: do bi dos dem backe
2: na malon pingi ay ninga jabo
0: ba onas pe ha maraka se na min dombarele dinga ke ines ki asi min kain doke kali palitia min kain doke ay is na min doing ite ka ay nga isi izin ko yang wal gal ay nga onga na osi na tabun anni dombare dilla ke na mas kase kali ngin ni alam bay utu subayin utu subayin utu sunas kase kali ngin ni nakalya ote nga san queen del din kinal kwa ke na ke ndo trakisi nga san ni wal kende ke na to lege na delling el loto birisi ke lewo al mbay kasu tusu
2: lolo ye kan aylon kan gifirje ke le belenga dinga al kaminga domboren dio do ka imba zato
0: akaimba
2: aba domboren dio jio anjum mo bay sen belen aba jitija al illa nyenke nen uru na mangizin suru nga sa bele fago ne ene ne kizil kaldol ake bay ni anagal nangi ake la karaba ke mbidi na asa nga dillo lolo kel illa rimmingi iba illa na madem firje ne la limmingi ne la ngi iba a en namakin kwel duoza to al kwela san asa onre se kini nguda fali ala nya zatu duodi ne gutsi ki sense fia asan injwaji lompingi se al inja asan jitiki tulle jalu na nan duolla jeriba na san jalwa lompike na marra al madrasa ja asan kin ku angin dio jamo zatu na ainin tebunjo ne ji saran todi risan ne inja bal mbay ne njunes kwa ka wenes kundia
0: taiba
2: ina mata rai ne di surun karaba khairat al gilompi ini bala mba kwa kundi lenes kurte
0: taiba
2: ne ji zato gut asan duo kerin bele ji wi zato tarin fal azrum na kwa kwela alan kwa ulama ke yin asan di surun si tebun kyo ina na barnga songa kirsu ne ngange barute ye ay sin jene di njuru te yaiba oso ay barnga songa bele kirsu line bele ngan senga gene Osos ka barnga si songa alkene ne ko gulta ba
0: ina danjal fakke na songa tar si sumo tali danjal fakka Saleh Muhammad Saleh Muhammad kan en gwaine juru aliye zato minding alang ritif ya ala akefa namazle erikere josin
2: sense ina
0: inna namaki yanaki in kwela lang kwa nyet tinginan ina dambara ye ki sense e duwon no saiba kenkin nadeng inalye kwa imburun jutumadik bayay ki ene aba lona kwa lole kagul kise enangle kana gine bine ki jato ki sense ki burusi baskalum aynin te en na aynin tumo baruki dande jutumay ho pakata raiba
2: osui sense yi nene do barakerke
0: jago
2: barakene muhammad adam dogin kwa sense yi abas juru baj akeba aynin ja asan buru jain na ken karaba nyet alden dio kay al wajanke aynin karrajawi yenzu gere seretan ke aynin karrajawi insi aba juru riya aiba sense majiram bayin juru abar riya aiba den kwang indio lo mana buru asin joba ba sei barnga songa kirsingul osos ko barnga sin nyet dingal belna bago oresi kensi senga kaminki oresi kensi senga kamin idin na ba sia joba jado lo mpigi jilel na al kurgulin kin belenga elmi nga gene ngolo mbasa juru le karidi a kin baldangal de ngirsono songa kello a na do koro mainan na dan tumbal kelkam a na makinga a na dan berasi tebun kago
0: kin borayen borobotai
2: oso

0: Osso iki borai na bora fatai orre kwa. Ye ba ile ke ili ne nkara ba kakire ngage ne me le ngungi ne den dio ji ngo undela ne me na do dem berale ka ngi ba na bar ngase nyedi ndonga ni kani al kagul bara Muhammad Ibrahim kobra osogis ko ki borena borofotay bara direk osogis ko ki borena borofotay bara bara Muhammad osogis ko ki borena borofotay bara Muhammad Adam osogis ko ki borena borofotay ali nenjo borung den denju tumwal ki jurung tingi osogis ko bara Habib Ibrahim Abdurrahman osogis ko ki borena borofotay bara Wad Musa osogis ko bara Abdullah Adam Suleiman osogis ko ki borena borofotay bara Nasruddin Abdul Karim Yunis osoy ali nelanjwa buru aynin tumungo na juru kainer yaiba osoy ki sense osogis ko bara Babikir Adam osoy ki borena borofotay bara Saleh osoy Saleh Muhammad osogis ko walji nelanjwa buru al ki juru tumin nelangi na ba juru teye kena na nasbakke albay na buruz bakke osogis ko mera branda na jaina skiljam osogis ko mara Adam od Jabal osoy ki borena borofotay bara Adam od Jabal osogis ko bara Harwan wat umkhair osogis ko ki borena borofotay bara Harwan wat umkhair osoy ki borai donga gani twigis ko di algi donga ne songa jani ki borai lo na jain awna tares jang marra kayngi si ferraja na fagol bara Habib nangis twika bara Abdul Latif Ahmad Abdul Jabbar osogis ko ki borai na borofotay kilma orange ngile osoy bara Jafar Adamadam osogis ko barnga idina bele en ki ko el alan kanjuru wale nyetke neji na kwa kini ki en kona kwa bagal gis osoka ki borai na borofotay no taras bay marra ferraba Shayirin bana pago oredule lobilo alkeke akwel balankan juru wana kwaritege asan soga kelingona kisika alkwa kawe ne kikien kien borunga ne kien songo kutumu naidi kenge osoy ki borai majeram banjago
1: e aso ki borai doktor ki borai na borofotay e kense ngi nyettingel jijo enan baranga sense kamming aba beleke ne ki ine kirsin ki sense bakabuna starika ina kwa badelling alba ide seiti alki kirsingo lolo ina ayba ki inkwele tensogle alan kwa nyetin kelnas kaiti eluna kain sasonga gena kwale nyen nang sasonga gena screen sai nang sasonga gena kainga na kwela lankika marakin na tabu kwal kwela lankika ka alan ki jurun den bakka na ki jurun den ring na ki jurun den tuling na ki jurun den tiying alan kwa an kariya kailba alan liang kain kwale ya aso ki borai ne ki borobatai barnga kin alianas ko ngi doktor na mainas balda tokle ko na awle kiyo na izle kiyo na inang na maina ongal le kanni doktor ina ongal namagal giskar resing wolgal alkuelangi dengi jirsingo adi ilong juru doinas bakke na ilong na ria ang na erringa sina kelal indelingi mintore gal angana awa ki ko ang koran kala nyetinyen akaimba na leka unses iwa illalong dogalamba ila utoy ilele awngelankeng ainas inang agingi wala illong alangi kase kalitiel asadense umo illalong kalitiel wala ngunes kelma pagine itsial kese alkwa kese ngakabena tabungi ayo agise
0: ke borai na borofotay majiram bayin ine urtutu anama ngange keli aldul din ko ensejini zato
1: yang
0: keli ensejini
1: mhm
0: ayin idin neji kisikeli jono keli janga gero al keli sigini al na mayeyi na jurusi juru le na ngalu badini al juru nden sigini zatu keli na toying alan deng rang na toying asan deng jofo na toying alan kier na kwa in na mabela pay keli ay na sigini duosing ilong in ya laiba na keli fi na gal in alu in as aridi ba ngayngi na kayin dosi keliyo ye ken ko duile donga kayin wala queen ko de la donga kayin
1: aso
0: ne kayal gi jundi na kay keliyo na illa arisi asa e bulo ka juru da sai mbalan wonas unas umondo na ye adilla bo juru skenga na sa lo nyanga na kuroja kila korangale nyanga kado kan kwa kayin kabani ngodo
1: kasa erin
0: na erin kila korangasi na kado ko na dogi nelan ka kire en insias already ba yeben belen asa ba inen a alan ba inden pia ya na duo in belen kalan ba ine delin koyon diwo na mani musu inen belen na le fingi di na lo le fagi na belen duin in jai lai gilon bi kayla jamu lon bi zigilan wasan jadi jamu yaadi koy lelam bo ay mbawba marre kan gis imbeleng gi kerek gi ngurule ba belenga kay ngay ngi naka inen alu ila ila gi ngopay ngay ngi naka inen alu abe le gi ngolo jaglo ndi sursi jingo ki kay dora yelan kille uro na ayinin uro aba kille isi jingo ba sin jumong na ba jumong ba ja nan kelin woro joro ine keli nama ni le jayin alkadi ndarin jo ay au na lo le ago alan onan ri ayo nan keli au alan uro na toro o nan keli au idi ngaba yo ay samba ko sengi na in keli si aba karaja wi ba tora ke ba na jidi tin jamba songa ba inga sin karri ba in keli si ay nin karaka wi na ndu esa ka keli re nyele kai egele asa ile bisake na kike isi korangaira asa kike korangan na ki umman suru da nya dikyo na delime ka ke la bisa ngain kania ba alan keri si karaka wi kania gi intille na makene sin bilan aljel jitara na somjo na guja na alan jam as jam bazat alan jam as jam ba na lompi ni ngai squaba
1: ay somlay
0: ya na soma lu albu mo ni jadele delintar albe la siya na alan amzatu alan ingi na ire na dur na dari ay na ilale juru dari nga fi ba yakal uru na lodi le o na mani le jundi kalu si na malo le jundi na dengi si nanzatu dengi si nan ja to abu jo na jirsi ngo wala kini ali sekirsin yumba simbeleng ne yekel el nespia al kerambe sim mangina bele ne kangel nespia na long ne ki kalu ak yal kalu ay bakat el ina na belen tara ina na dig bay ina na belen lolo ina la ngay ba du ngor redo iding nagal kado si ina lang arina aning ilolia ago ba imbele si tori do kelang nyami ba idi na duwa ke ba sin gisi sey kwa
1: sey
0: marra ki kwel ging dinjong elaljo wilalo dinjong ngalay ba alan kwa to yasi bundi deling ki na di kongol na ele to gin jono ma duldi tok babas ki njet no buro
1: docteur
0: ki ne la bani na tariki ku rombi wi di ki ni le duo bundul na korulo le bindel ki ki mbar nga bari di na ut ka asan den sursi ba kel ki kor nga njet alan ko ba na surnga si kanana surnga kanyin na keli jurus illa si alan karakawi idi ne le duo bas ku en kenaka
1: metel de se kanen kam
0: docteur ye jago
1: borño alva de ko alon ko ya
0: ile ye
1: na aba jo ona jegila eten so glehi gabalo ko tan metel ti kaldo al min ki tori baruka nan duon kan nan le an duon ka ona ken yetnin ka in si kalon na deu
0: na
1: le al jike njuta ti je ona jamo ke barngan aba kire na jide lo ajalumba na logi na dule nyagalam boy na law na jibar nga jergiti na elle banne na de en ko la kan sin nasar nga kakira pe aba san jawla adoy ba
0: ya do
1: na juta tie tarang
0: banke was
1: na pugo andi yi adoy ti ba ina benen bal ko imbar nga kan ya wala do ngo do ti wala do si do ti lonen lo loli al saiti adoy ti ba na man sai na de en ko e la le on na ka ngui degil lompe ka wadi jan ela lo na manin on na kakire na matong sare ke kwenge ya wal gal ko kenas kumwal
0: si
1: kin na ma mitire ke dokna embereng eten so le kida en suru na da embaru na kayin do wala yemba kayinge tengena ke la gena lompe adem pia al yena dombren dio kay abay ina mbulo ba jaw abay ina mbulo na kakira jamba yana jaw na yana ipuy na tengena lompe kwawo na de ngoya sanage
0: ja
1: ide dio wala ina lombal kikan na kawo ditin nando yayi na do makwa do kwa kawungi do makwa do
0: kiru
1: na ke yendi kuzin yen na kwa sikawungi ilol ke ten sok le makke na kote han dan kay nguru matarika kise ina mbira giye mi ten sok le ina kali kali al yayi na otan songa jiti
0: juru dimbili
1: na ma juru den dimbili na juru za to dimbil ke ina na to ngala nguro
0: dimbil ke
1: na gel dimbil dio jang lo ay gese lo
0: ah taray la
1: e gel taray
0: e taray na bakat lo azem balunjo
1: illo na ma ina iskale na ina marma docteur na ma ko lan tabu ngiran ko e na illo le alji do jenal lo kali yaw asan dingi si jopona kera yenen jeluna jeluna jeluna yenge se asan jopona lokali jaw illa lo asan jidwo din sura jalwa
0: eh en surin jamini surin jamina juru na juru kaygol kan juru azlom bakken kay gena kanin fiaza
1: na sursi sa gele jaw gel dog diktor lo
0: badba sursi gele bene ne duwe mbelen hay anyal ajalon koy ay kay lele la nga ko bay hay kikin kanya inela do den sursi mbelen
1: eh
0: hay kikin kan halin ka go kin sa sama ko me wa innelangi ne ile do den sur gila fi ye kelizatu mo kliki no kere
1: eh
0: ne kelila bal wayni
1: eh
0: ne keli mbelen na ye kurwa sa ke balam fi elezi ne nga jilel bay ndul din ko edo kan ilonga na kana kangi na fiya il abe innelangi in wo den sursi bes ilonga san dorat bulo alan kiki fiya ile do dok al koranga ke ndiki fiya ne kelin tawra enga
1: eh
0: na den sursi bac inni
1: eh
0: ne urgulo nan se erringa
1: mm
0: ne iwozi li aken ko angin dion ainin fia
1: eh
0: idinas backe abajis jainas bac ajaimba in kam ma boruasa jaimba duonas juru le bac akeba boruas keba felle boru bang le duong bang duongi inina didin juru kainas bac akeba
1: ayi docteur
0: la ngani ne ngami asa juru le bac ajaimba bang orren nun ela alquel na nas backe na unaka kire alquel alang ila garim sikar rajawi kile garim zatu na mafingine jijulu asa din juru kainas bac akeba na may jibur gwan ko tayini na ma jona din nun ila sikir jandi jizatu ale din nun ke sen jijofo na may la nun nyanga jinan kalu jang egel garim no skeines ines ining idio idina din juru kaying na salon ba duing ko angin diozat in nama ye na dem buru songa kenga kayen ko ni si kurul adan si buru kovul kinge na ye ngasi kaungi ki dinga si badare nimba dinga si badare nimba al arising dem bene bul kera din ziki kinki la dual lin kriya al kenko na wasi kwa kama al kriya na taru yi na kinki king na mangadle ka goddo dogi leena dog na dog den sur ranga na ining dinela na ma kikang zatu gigan nas dayin juru kainar yayba nas ajol ma na duwo din tarifi ay dan gisi bac ini na jiye si janan zat in juru riyala
1: la
0: na ma in juru riyaba bangin nin jay gigan an diyo ki kola na ki ire na dur aba din juru riyanga baru asin jay bawla ma nyaa al ma nan juru ti ne le baru ti ngundu idin na sigin ululin do al den sursi talakwi
1: docteur kinkense age aliene yiyo asantile namaki dik kwela na ngwa kimboru nya tingal kee lobelo eten sogle kiye ina perrekena kwade kwa potan burwale ke alda mboru yurke kwade taringa burwale ke kwade kwa dilonke mburwale ke anyeting ina perrekina ke namake ngena cool taras ken yinin kwa ila wonna tultula ke benal da mburuke maran ditor gi ase jerngel kala borwale alien ken ena kungul torik sa kose apoy babal ba inaran kayin wala kose spoy yen na masafiren kawe no kul na madendi yo kwa di kuzina kwa di na makayin na manyana ete ka ngena insi mo kul na mangis kiazi ki lo ngan jamel ki al kel no ko ilo sa zo jamel
0: yes in coming up
1: eh
0: todik ingirial dola kame ala wa ba udwa kabi ba ala ndel ba nenke ma dab al do suru ya ba udwa kabi ba ala ulme
1: doge
0: ne borute ya ke baba den koyna tefi nden koyna tum na ilal ya si tum dodi al den juru teye enga nas bakke nas kengi si ko ngi ndio jamo ko amborunga yengene kutumune nen kawe na tengani si kayna den dio sergi tok anjaba na ba jaban dimbil jay nas bacho ina kay bal kayle ko kundina bakkine na mordol kaba na duwa kabal jile lolo ina la ngay ba marang alam orre duos intelle kay na den fala ba zonga den tindili alam ba dengi si alam den orre duosin nan bas deling
1: darangale
0: na lu annan doras baydi bangin joasa kike todi korban indo den juru riyalay
1: No.
0: Na ndo ini nimboru jobo tan.
1: Lolo.
0: Asin jobo den sur za to zo.
1: Lolo.
0: Falida ilonki kwel alan orre juru faro.
1: Eh.
0: Alan sin boy ke jiddan. Asan ilong asu ikhtilaf aliye ne baruki kiyeke alanji dorale jena kay dorale ayna ne dorale ke na inyet ritogin doray alkem berangenge asan ille figure ze kanuna marra asan surnga si komiri kitule baraji di re laljawi alilla ridike ne nen tarasay bal inen ja jidi dogale laljawi asakile doray nen jawnga nen illa yeyi nan dai buru dai buru dai don ake ille yeyi jurunga alteyi juru asakin na den barang idi ko di ko o na den barerias fiaba ila juro kayin sina soga jawla ba na ila juro yeyi naske ina sijinke
1: na doktor kese ka do kidi ka wela len waye do ela len sa baite ni gijelu na den juro kayin sina ba aske ba ye gol gal ko adiga kayin sa baite dorai inan asaji donga yana yamin den donga jawe ina lomba alkise sen sen long alji do denja
0: yena di jingo gal bank men yu moni jiki ye faket areas be
1: adegal jingo nan jumo kenes era bamba indo lonsa alie orey ne dingo rey lonsa jiasa dengiri tala jayin wala lonsa jiasa dingiri tala ke wala den sursi ben jorti asa juru bacca ke babal ben jor den sursi kalba ko duin kep kadun ditina
0: kan aylon ye garim gari mine si loleja
1: de loleja
0: ne gari mine ay ba tokto gila ila diga ila kire ta tere lolo gari min jitti ila sa juruke idi na ke leza to tarika ke den juru tarika na gari ma ke na karna baldanga karona ke lesi kan na tarika nan tuske la jegil bawla wala rdi lon jegi asen kala jamba ila duoy na den jitti ila si tiel no mesen ko ji kangi nen njaw aljanna tari di jam anke pourquoi jey na star ya gel dotul leja li a fini di na ila juru sisi jini jebi na simbe ni jani sijaru za ya zalu i jani al mondi ngere ngeng ne bilen naka ani mbay ngalom bal ani fial mbay nya pie ina spider azo pie ya nga belen bal ya indo ba di ngayi ne imbelesi intile kwa alanka en alan urgulu alilay kwa jurgulu na jeringe a urgul ba yemi ngi de ba gambu de julen innama yayi aisa zargaren diyo usu kawe na ko to ngalan ja to dokai khali alam urun kai wala lan firakai
1: egal
0: a insi innama yayi ile duwasa ingalomba alkana ye kan na ko ngosur karo alan janke na duingori alden talangi ye kayin sina salomba
1: ay aslo malaysia
0: alduin bari den talangi na duin jeng aldain jeng wala kuroi ile salomba nama ile kayin duwa na mazlo le fago na kerek ba kikan nas ka gindi na min ka gindi na ye ina ile berevi kinna kela roke fe lan ki unas jantu le kuma ne kinne ide kenga ne kiki en keri asa nyanga se tritari ka kite use ne kinna ko yanga le kungul ne kida sa juru kerinye na boru akile kenga ne kindi gukawe kinna ma longa ongal gena ni nyenge
1: doktor kana ma ko ela lengo akide gi ena embela sa yi jamming ye den worin aisa jitalang ya zomba la si
0: e le do zomba
1: wala jisigal den worin aisa jitalang yi yalom si ya si wo
0: e ke ne ay jundi ba san kawa
1: ne ay jundi ba dok asen jiju alien ke ten sokolen kam diktor ye aba do dayen boru ke ngana ki dogola mollo koro alien na dayen ya wajan na dayen ya den wajan jundi na kwa ke indas kane ne do lo ngulo na ki ankuro na mollo boru kuro na nya donin kenan benin ai kidan ran jiti ki ala ka ngi bana ki ala ka ngi diba na ma ina kakkela kwasi en wasen awiye do alin gwaye hokki na bat ala a ngi diba taban illa kana bat ala a ngi diba ila kidan na sa agi ina ki sa kangi ina kafe na kafe ba kan kwa kine na gamme
0: eh ni na gamme
1: kidi kela kwasi na ma ina kakkedi en wasen awiye ya hayji al dogola izola ongalje wala osjeri kidal was jain ye na jikin ayanga ningi kin ayanga wen is na onga na osle genni aljijio illa na jinya min taga alanga kaungi ba marakela asa jengel den akela kiasa kainge asa dai ngorenge jiddo jang na dai ngorreyang kido se pakat ki acham se kain do se akarlo jida ngorreyang na jinja min i yela lo asa zo jiti kana alanga ongi ba jimmat kin ayanga min nan wen is na onga jengi manning manin lombile jo marakela den akela kain sike ki ka orre kanjel da kela ses jiobo gabli alji nyama la jangu te bo unse ngas joa ji al janga na ki mo al gene dimba al ga na din suru ali adi yisa ri yusa ki kayen kela sa san baruka ngi na baruka san kin so ngas sin kan ga yen kinge asandi en jorom bac ella lo le kay al kisense ye ene docteur nama lo iskeni ji waran ka zakare nyaki gabalay lo iskeni injwa juro ene nama juro ke ne dimbil kordia wala
0: naam
1: na juro ke na weitel na juro kerke na ke na ta santaske king iskin nadiang onga le juro ke na narie ele juro ele yer ya sabba kele sabba jundi
0: ele ba jas ba ke ya
1: indi ki al juro se al melde sek kawngi na sur ke ne ilong juro kawngi lakin sur ke ne ilong na indi ki al de juro di dimbil ke bi na sur ta ra ke ne ilong ken ko andi ing ila kasi je doktor la gale jaga kwasi na la na wajana ke
0: ken kwa yen kwela
1: e
0: alan duo bi duo al kenes kel am ye asadien orre kwake alan nye za tu imbele si tebu njana ze kilasi kense nga kwa ngain idi neki kwela lan orre nyet juro les bacela ngain ine nen kamin majaram bayin asaba jegira ki algi alki ngudwale kan kago kangi idi neki kuri nga kan batara
1: sei
0: na kuri nga anke banas juro kai na juro kai ne mbelen kan ina lambaran kuri an mburu
1: ya
0: yella leskin alba il ila le ago alan duo kerke na kuri na kaden duan
1: na den konjole lai
0: majiran bay na dile adi sense kan juro re nga ge e jegil imburu dio ko al tariki kuro kawe kuri ngin ninge ko dilo nas adas
1: adas kim
0: to dil le kum le nga nge ya khal ben na kon ki nyet nga nge nki nen kalon ane jalan dante bu jangnyak ko ki dog ne la ni si karlan ke biya ya ne ki konkuri nga ila juru zi akay ba todik la ki juru ngar yanga lagi lolo yanga ke
1: ka ba way to lagi ka ba ska ma way to lagi
0: ki ay nga na ma kay ne skur bu ki dawra karo ne kam mingal al kwel alan kay kay kay ngan kay ba aba ki kuro lole akay man kuro lole an kay ba aba juru riya ay nga ba
1: na juru ba
0: ine no zo resin kam orde ki dim bagi orde dole orde do nake na orren tarifi na beratio yesi ala janen ba aba illong neji ila dorang den gadda ma jamba neji sonan jayo duwa jamba na barga jawi jiba diri marganja
1: e batba
0: na ila sonan isi jundi na ba ki janaka ngi nga jawi ba jayo kila karaba kerenga fulan jayo manin dei en fanga jayo masindu kiro kila nyet yenge kila tari nga si indelam ba boba no songa ban marra eri kialan dene bai didi orre no suru
1: kense ange
0: ki oule asam baiti dinas imbalung kaninka alan ille bakke
1: kelana dai dai yana dai nga bakke
0: alan kin oule bakke aininka na ngayen ni kin nen kalon ki talakan na ngayen na juru ni na karidi ba adi kakire nga ge karaba alan kwale koyinyi ingal kwa koyinyi manjela du kwel na suru akiba jijo toyla alan joyin ki na karaba sen gel na di suru bajani orren konses amin ki diem bagi illa engalon balang jaindine ene na mansin dini agin lolo king ayenga tage marra ina goronga limbeleng asime junni akere ki songa jongi gorongi na limbeleng
1: simme junni akere
0: e simme junni akere au na school dinga si simme kundi teye
1: aso
0: teye na soga nanin jusungi la lomping iri jundis lompisi a inelang iri nen kamya a baldala we dal du dinko ene boyde a wona din balde teye sai ne kuldinga ni makai
1: e asok boraina ke bar fata docteur na sen taraz ya wona dan tin koel ta banan ngi kulngi na mama
0: ne
1: tambere nga ausi kein e na ma balda dik en ke ene sen belen na din belen dor kai
0: e
1: din bele al din ene gisi lombi ene e lol gisi ay gis belen wala gisi ay gi junde lan gi ay jam wala ngi ki jam
0: bele ene en belen do asadem bele silong he was na rimempi ye al yei na kuri
1: amen
0: kele al yei na kuri kele
1: amen
0: na al yei na jurut ke asabake
1: aso
0: na al yei na den simme undul na al yei na kuri ntum
1: aso
0: na nyei na zbach undul na al yei asadem sursi komol mol undul al ko en kriya hawi in nyet duodi asa dembelolong na duonas na dembelolomba selai asa denjuru sijinkuru lolu

0: al orre ngan sabbay orre komol mol alakya in nyet yey na in kul jurudi al sijinke namas kay na may mbeleng ay le la kay la re sin bay so ulle ajo kay na rutani jisin ina mbeleng na ba i ngo ji akay ilal bele al jamial ki duon dali ay sa khamus le jala ki le duon bele ye rutani kay aba ilale manu jumon yana mele bele jirso being al bele ine lompi ini ki kwang mbele ara na kwa kien komon mola la pole ba li yenge na rimmen kawe na se banga kay na bele en ane ye ni ki ki ulama kay na ye ni ki ki karaba kawe aba ji di ngwe na karaba ja aba ki di mbele ba anja ba anja ba ba ki di mbele ba en na kin kwa ku do kay jigil kien ki la sa en karmite na kurunwa
1: egal nama enan yimre
0: ka kay na ilerit kawe na dine si kisa to kwengi na ngilay na karaba nyet yen kawe na karaba kwa mburu wale bak tet kenge na kule ngay ngi di na ze iman kene iman nyay na asasi asa jijiwo al jiji jang na ke kul jang araba ngal gelom pipia ne kingal kingal kingjutumo enama jur ba kule ban jago dele aba janga na ine aba jwele san ana se zat inama ina duo ye zat aske ye zat nama ya le kike wel sitili ay duo na kul godi asa juro bakke aba den juro le bak fago kin karaba nyet bas undul ne liya kuri le bas dakike marang aba bak as fago ba na gel na kuri ndo aja sare bas kabi naze in alomba kuri in alienas karaba kin undul lolo ban duela na sen kwaya kai ji kurin indi li al taray ne ji ala ngiten jayen kin kwal ko ko senage anjel ne ji sikin burgunani ne na jona ne nja na kage jundi na kurili ay na burgo ke le tasi bawa sa jado akin dia na kurin sia ko el ba sa baje undul la sa keng tibonga uridi alandeng den dirbo nyokay agi la sia lo ba na nama ine majaram bayin so ba so nga timbidi alan ore juru faro
1: so nga so ke boray ne ke boro fatay barnga asambalum kise al ye ne juru ke la so nga ine lan kengi jaram so nga dikke ne juru na way tole ne ka ngina ba den sit ba duene ilong marayas lom ba kayna pina alwe ala duwe te ba duene skergitia juru dikke ral dimbil ke be el do ka insina urin el long na nuwal kere dio ke na perte yendel ay manente dile de njuro a dense le winga manin ngwara ngela kere sin yer na kuro na joro dike na ski sense ba chike na tare si fi ki se oreng ma ki na men kamin ela joro way ay la do pu ina sur jone na kene long ding sur ela sa na joro si ba dulin ko ina pu giro udia ala ngela do njoro si giro jaw na din pinge na sallay ala si ke ore tare ja na zan ki kin tare ki dial long al din dal legi a docteur aso identi namas do kay na do ti marabas long ala mbuten ko ine
0: na men bar nga si do ngani ne ma edin na meram ela
1: jago aso
0: idini bara Osman ibn Ahmad osoyna bara Muhammad Yunus osoges kaw albelen sejwa na meram meram ammo osoges kaw meram ammo na jago ferraja na fago kiako elbalan kay njurwa ko reitage ay nelangi a jago majalam
1: na kibrayina kibrafata meram bas non dentin
0: nyanga
1: selem toki na selem tok as lomba ene bas balda tok sayal yena na simen
0: simere
1: din sime
0: Edin simme.
1: Ba buten jo avas simme si. In selem tokin dio.
0: Simme nama ye aile ji jundi. Nes kuldinga sim beleng ka alki kuldinga arra kanga dinen dio na al.
2: Radio Semal. Nafiza iza'iya tutillu biha ala al'alam.

0: تراسي ان ادي طبعا تراسي انجز بلين كي نما كان انسان الديني لي الان سورون سي نيتين كي دون توكل نا اسان كو اسي كيرغلا كاوبا ادي دي كو جان نكا فوكاين ولا اسان سورسي نا كاوبا الكدي له سوما ريا انا كدي له سوما اخرين او ذا كما دي له سوما الكدي له سوما اخرين ولا سورج ان اسان كامن با جينا جوتا جانا جينا دين برو جان البا ريجوس كاين ولا ان لوم با alki ko an ki duwa tare ba alan en jo aba tare si ke alama tare je ka ba ko banjo aba ya ke ba numa tare ma tare si nyokken jo in ko elan ki sur do surin amina tan ana uto ma se en ka wo irin na kas ina na ki duwa ka wo do alan bai ta adiye ke adiya ke ba idine lon ki do amini ye uto ma ken na tarasin idine tarasfia bi ye na sa nyetin ke in albefia ne ki do ba ko elan ka uto ma tarasia ba uno de tullen kaw ina leke azan sorun ase kata ba kokora kaw ba na azan sorun ase duwa kalu ba aji nan jalum na kay nan jalum ibo wanyet tingi lon fifia na lama tarasen kay na otama kinal kay lo sallama ho wala ma kidugo orongale wala da ba ngala kaw bar almuto erial bi isi jawal jela nan jam na eri galal lon nagal jame ngay wala tan tarasan ba ho a jaw ba gal ba tarasen jelo yumana eri jutan ke no bore wala dure bas koro jani idin lon fe de sallafia na jin de wonyam
1: tulay mayram bayna dok ina taraza na dok numa ko lalam ko nak gil in aldi ay gis belen lompi
2: nyeddi nyefia lompi na may lek kiren ka kirey nan tulengan tulay ne lompi alle joyngi ne nye jalungi idin ne den joyngi ne den tuling aljegila na kila sepia na tulya ke imba bay ko yinen tulya la ngay ba namas tulenga fia ina surusi korongi di fiana na tarasa nga ba nama yung kwa ina tulia lai ba idin na kwa ila lang karaba tulia nga fiana nama yana surusi korosi kergel fiana dinga si jawil jawil na dinga si na bauta fia ala lo teye longo la na gal kiki alang kwe akumni nga ba di kiki yunga fia idin na kia dilaka nga ba nama yana keng otonga kinyet din fia liasa koro kergel fia nama yana koro diyo kilasi fia al koro diyo kaying na ina taura nama gal kinsi fia korunga kikeng odang na karaba jodan kiken oda nyedding na kingal ken kiken kiken tirkenga nyedding nama nyedding udonga sister aspian nan si herranga janan si lusi kito kergel fia iding aliekwel alan duldisi fia inzanin kwesi iding aliekwel alien belanga lan indine nyet den donga jan nama sister aspia liana me ene ngi alangi kiyonga si fia na lotu lele kong alang korwa ke imbana gis kiyonga si udo aswa pia na alang galo toke nas itin soga kang na taringan si kalung na karaba ke nyet ay safia iding alang ki kam na dele kaing al dining iri kaing na ye kiyonga donga ja ele ngung na madlong fi tulengan tulen ang kakire ngang kakire al gi kiyonga si gis udo ay nang taras fia
1: ay na dog nama wala ang kagil lompi ila nama lompi nama herra ke na nella no sare nene ye quella san kingulu az ye kuzu ki tara tarasim pia nella lo arake nala lo sare ke nalia allan er appa ko anke nalan er retti ko anke yani kinsi yal fiya wala duke aba sare mpiengi ye dem brao ba ye pi no men benal o ne la ke yene ma jegil no mer dog jamay la ngela ma tani ker pia yani kingulu az kulki ke jalom pia na ki ker ker ya naye low abas songa jamale ngana magal tani erger de pia yani lompi ine yero eri otanga jaw et otanga jamale ke la zuquel yani inquela lan ota jiel jaw anan jamale ge abaji janno ota tulanga jaw lompi sibas tulendering na abaji uduna jitanga jaw yiti jamale sindel ba jene ota tulya zuquel yani ngwa alla ine ngwa lo li lompi nama ngwa jundina suruke alba suruke na na ota kinyet yi yerba tullen jegila numa sasuma jamaire na numa ga ide tanama eriker pe sokerle na dok nama ko la sang itrik tabun ko sinyi na kagil ine dangi ngo ker ko ngembelen in alding duo I guess quality in aldi duo I guess quality in el duo ai long
3: asoy ingal de taban tarasi asasa kelkam ko kul nomes imbelen lomfi dinaze keken karawan sallan ne gidal sallan ge ba kul boki so osantik tewa nama alba den fa so awol kwalle an otanga sifi nama jawil na suru sifia nama lo di ko kana lo alongati ngeba nama herra fia nama herra fia la lo longala herra ba fia nama sa lo teya fia na lo teya na lo di ko lo teya se nama tos kona ini lo di ko se nama skona lo lulini nama elesi nam fia na nama yon kwa enal battarasi na alang surua alan surua na surusis ke korong kergelfia alan illa lo futoke na inen alan korol ke namas kergelfia no korosabatok na sapatok no surusi tewa ala lo futoke nama doktara senfia no bulona jamaili nama kwa do genal basuma tarasi nama yon kwa na surule alan koronga na dainga na otanga kiki anjaloma kurunga kiki anjaloma na rusonga kiki anjaloma na kosanga kiki anjaloma na dainga kiki anjaloma na san kwa kaini alan kolage alan tana sokato bukale anamodo jegi lalomfi imbelal bat na songa jamaili namang kwa in al songa tarasi namang kwa na namafingena herra tewa herra apa ni herra iti herra apa nama irija na alang si suru si eringel na herra iti nama ye dokja nama herra iti ni herra pa kwang nama kiloto al suru si eringel nama loto konas loto ini herra inal kilul al kilul eringel nama skona lolul ini iradik nama do duleka herra duleng na indigis nama kira loluling nama kira dual na kila kian dokenga uringa na kira lomfirok nama kwa inal tarasi na utongo ko ina ngenala au nagal otanga korong is etere no yen oto korong is fia funa na ota goronga na ota keranga kiki anjaloma na ota jotang is enna fia lan surungiri kayni lo futole anamo do kiki anjaloma fia de na angira na murunga na keranga do si ko kul kam na toronga o kida namas do kergel fa kelasi otanga kidal jotange na otanga kidal ellenge ellen no yenge ko na liare kenasi kalum nakila dina majutange ilum fenama do ko enal tarasi bat albasu ma jamaili na nama yon ko do ka otan san kulu gril fa kala sa tarnga o kay ne kala sa ongal kay ne kala sa osandi kay ne kenal gal kiki do ma ilonge zena kum di na wara na kala kilo kalu na ki ko tarnga ongal ko lela na ki na muru ma kida tarnga o kano ye ngar dongo na kin ko di ki fatarale na mi ye ne ki mudu ma sa tarasi fa lum fenama yon ko indokal suma tarasi inama deng aldin deng deng baran diwena skultara senka ken negata kin apang nas kerirka
1: eto lompia ka kirei a ilang na kin otan sia sal kolu nye jepia ye et jang dung maran ota kin sia pia a rito do ka ba ye pia wala ye ani as ka ba tu bas ka ba wala sumen dies ka ba ye ben kwal au ne na lo na herake na ma herake a din wo zonga din bela lo ne lo to le na do quella tan tirto mugu da njingu ke rega mbeleng aldi jundi gi alanki quasi kwa kernasi ay kagil wala gal a kwa kernasi udonga ay sika tole kan zikine du ze bewa
3: en aldi duong engis faliti ki allom fin kwa kanna lom fifia na ay la fia do alang en se kalom ken utonga ken alnyating dandonga kayngi nalom fi aise ken ase donga ja rakman na ine insale insansi e kayngi na duwa sa fiaba namas duwan dogi simbalen ki ala lom fi tes aminen ken na asan kaluma liena fi tarasin na ke kilmangam falang nyating futuki
1: ine in ali taban kayngi in

Aso ke bara ina ke bara vata ibe la orre kwa kike nje ngergel lovi lo ki se kilme isi mo eten sogle dokalang kel na kago ai bendeling so kin ki delding ke ngur yakin are asa ngalang kere bang kwa kital ye na burun tule ba ina mang kwa kital dong ye ka embar nga al ye na burun to ga le ke in ki ka ng abongang na ki ka mamang na kwa nyetting lovi lo albeng email gis na are ang na wosis kola ko ki sense dokalang una den daraga le ben ki ke nje albeng kergel ela una en delding mur nyetting bang jual ere na ki ngasiri bungie inal ba dai ngiri kengel so de ne en en so le ki nyetting enam perra ke na dio ka enam pal ka mara na maso ngangere na dok pal kio a kidik na maro ngena min ka embar ki tal ye na dai mborun tule ke in al dok ye a na dok ye na dai mborun lompi le ke en ki sense dok au na lompi koro lula irto na dok au na ki en to ale simon jalo tal ke in na kwa kidal dogi na wajana kingi dog au lombi kese na dog bonus da ya ro na kizi kalom ye diktora pa dogal baye kese al kwasi da

kai dok ke la uton aliena ke la kai mbar nga na kai mama na kai ba na kwa pa ki dal kai den un kuzin do al kiki en kasa ki do galan in le siki tir karin el alba en den un kuzin ki sen se ki do alamba era se kanas ka go lota sa den in kaula alan eten sok le ki na kwa balan yen se karin kal alan au na ki sen se wo an wal gal abon wal gal jure an ke la kan ki se asakil ma kai la wun na dal din dion na se nin jo ngo dok adi jekki ana sabadi jo adi sur jula adi ela si joni dok ela tirle aliene do bi do betela sa beto na nyanga do bi do bas en kalom yo dok alam bakari adi ki duru ya ki duru ba dok ba pa gonda na mena en kamin al ela so matarasi al ki do u basa lompin tabun a kese alam ba au na ela lin inarangeng a ela en sabba so gesamin ki borai na mando kayanga bo do aliene ko yonga de kayni a lulna to na dok kayni nai kane wonga lulna to kayni dok abanga si kane ei alang utkawa asan kirgin on alan sur koyal na kala ko sengale karolu ela un nayin in sikanga kien kurokwa alba aba ngene kien kurokwa alba kien jura ngene kien kurokwa alba kien dole kidge asa sabinga kinga na inna na mai na sa songa tagatini dobi do ital boruntu le kain na kital boruntu wale kain na kital do kwam borole kien nyetending alan kain juro ngale enka egal alqua ke nas dain tala le keli na ikinga sikani ekien sikaska wal ye si ye nas utoinan pula na li ensena nan jigitia ekien sikaska o kikayen kurokinsi a kanila nas kwambor wala jawla kaul wala kainas uton ho kaw wala kayen kurokin lompi elangi ene atalai adi long na din iri ari kuse el na nas bago alangi uja naseleri kuse si japo a kinana makense age a so e barna oke borai na ke borapata eten sogle dogba ye na kel na kago inal bakere rekundul na nama ye ina incoming ilole adi ilong na uton jittinga ele songa na ilong uton jittinga ele sa songa is borudio koriye wolgal na bule nyetting ki al kainda inda radio wala kainda rangale eki kasin karreti alan u kusela si toga kawe alan u kusela toga kawe eki kas karreti ela lole ilalon al uton si mo de ke ngasan karri alan ela kusesi kusin akele si toga in kawe inela ki ngasi lompi dente men pia alan wo kan alan jure kan alan ko kakire kan ki kurunduro adi kusse ke na ela alan dente men kan ki se alan ela kusese kamuna toga kawe ne ki kan sa fa kai wala ilong alki dente mena kamba alanka kena ko na perrakeng nela kusese kunina ke dayen wologo ngiri alelo mbide ngi wose mbial dingi kikin ko na lole ala joba wala ilong al sabrin ko wala kauna ke lesin yettin krimina na mandok alan utka alan ela kusese to kawe e kidel la temen kangela lole wala dente mena kamba na nama kwel asan daranga nui kana tarasindi e kid alki kaina kawye lagena sengage wala kela senga ageba inalan lage wala inalan ageba lang inalan kaw wala inalon ba alang inalan kaw na kidik nama doge kai songo ngeri kiel kwel alang kirsingo nama kwel alang in kirsingo ete kai ndarangale uto nga dingas lelinge na uto nga dingas lelinge kwa ki ndarangale askaimba kika o report na ete sokle nama dog dang worre erita sai hasilenge na erital kene indeling kwa kerang worre nga lekeba na uto nga kitale kingese dang worre na dang surubulo kwa kenze dok askambere daim borudio al inan bure berangwino daim borudio orenga songa kai orenga kene sa songa na adias kimba mara kidok al kain aina makagir kila orenga kerna kila si doksa uto kin ingi ina kingasi wala kingasi songa ingi aina al kwa nyetindio kingasi ki songa ingi nakia ala surudoge na ki kain kona ke elalon ki al ken temena kenna ela tala si kaba arang ela si toka kawe kitesa kingasi indelinga wala den temena kamba na kirnya kellel wala uto nga kernga gis kiri kurul na kay na dinga kisi kurul al yanga ge bada intasle kin belanga na nama sa songa tagatini ke gabalai na nama soka tanga sa songa tagatini na kwela ndu bi duo den sursi ingo na alan kidon kwa nyetten ar kay kikan jenga alan ko en surunga zikimo ai ela ari aliena ete borudio ye nas ayanga ne na kinke kwa kain na inkusen dio kirni nan in kusen die kuye nan kwade kidal longal amwage tonga kanie na kwa kidal gal longal abwage gal kisen sengol do aban kwa kanie na kikien tonga nge ten sokle na kina makwala ande ngara en karang aikin kusen alken kisen se na inan ingi na ki won kan wolgal abwa kan wolgal jure kan wala abba kan na puro kunyo na kerrek na kume

lompin te bunga sa lompi si kola komal kido kwa kanga sa lompi si tarikaw. Ay intala si kisien se kabala na tarika wala kensi na utuwa yuri sa kaw. Awule do giten so gule asan kalumye daranga ke inna sazon yin kika ki kunyirinden dora. Ye kunyir wala boru ake nga ba torik mara ten so gule nama yene kunyire ele. Mara adikirin ka unge alande gara karanki mkwa dog diyen kunyirin se alkawe. Illa kawe kin kunyira alan kai na kwa diokrite na score kin dele wala ila la kawe alan kwa den diokrite na surnga se kanyinga wala ila la kawe alan kwa den diokrite na surnga se dongora kin dele nga wala ila la kawe alan kwa de den diokrite na barnga se nogoro kawe na barnga se dien hurre ko la san dien hurre to kwa kawe italien ko la lankawa in kin na na modo jingoge no meding in kunyirti al kawe de nga rakido akara ba ba sina long kwa saso kana den rakara molo ore ki sikida ngore uto saso ge nice a nay jeelini kika ki kwa an kirigulo den dora nice ki si jumo kwa an kirigulo min kika an ayanga ayanga al min kan surunga ses kwa nan kan ki kurin kan ti inan kalum mara askerni ba ki kin don aka ha ila tinle kin don aka ki ele bele se wala juro ngale aka rutingi ba etten sokle na mayene daldi idlelinge nakela kwa ki den don aka na bela ki kurin aka ila na manyet pienga etten sokle duel ba sa en kwa ki al kurin aka kuriki ka kurine ji boruas gemba na kuriki ka wala alji injamel ka umdan umdana boruas gemba na al injamel ka al ilole al kaki an na ji boruas gemba kwa se se masin jinden al ka kidik al ka sultan an na ji boruas gemba na kidik in se masin jinden al ka umda an boru as gemba jikal mani dingu ndingere se to ay kal to ka ja kal tari si ja kisen sam boru asan dang erin si kayinga na malya mara injual onda jang la nan ja jo aba kwa ge karoti ya elo unes kal tara sen tari ja eten so le kwa ke ne tari itsi ka we kise aliye alan kene indelen suru dio na alan kene indelen dain suru na dain boru mara ye den sursi onda ja ba santille ya jaruti ba lakin mara kwa kai nes nungi kai ndele kara indua e bali nan ina nan munyin nan turun tare inambe nan kafi indo undalan yai mara eden so sa yalo na yedo aslo mbar kwa karren kimen indo undalan yai kwa kai kai mbar ngana dai suru ngun kuzin kwa kai na jato abani fiana dai suru wal gal dai mburu de lo winga kwa kai na kuzin ina kai mba mara jato lo apa kai nan kiki ngona na wingal long apa ke nan kike onko na wenga na yinku zinga kai ba ka ngu ela una do recipe ya ke sense aliye na tala ngala lombi ini alang ela recipe ya suru ki kenjenga markete ela usika lula ete atika el na ki kwa ndaraka al daraka na do imbara el na bele kwa na do imbara sino korok a ji el di imbara si ka anjelu kal minding inkwe lalang uto alang eri jegil al do jidin tebunke wargalal jidin irike kiri apaz ya inki koro pisin din tabu nasa japaba. Balba elasi jelol ba dimbara ene katab jaroti. Ne dimbara katab aisa jaroti dok ene jaroti ba aile ye jisi akwel ba lolo. Kidik dok enke aba dimbara el na beledi kwa ene daradio. Aba dimbara el na densi rae el den suring ele una lompi duopi duosi al tewa. Kiden suring bach tewa na kiden hurre tewa na kiden juru tewa ele una kia juru sariga azbamba. Wala sur seri gas bamba ina la ngabzi gidim bajja ina din erike na jaw asa gisi to lay dimbara insi dok lompe vas dem bajke na ini alang eri la sefi al yakwel kiden kelma al eten sogle bajal na jongna jegi la barnga al do kiri a pusin te bunjay alang la kiri ngoro ya sokoro asokoro pesin ke te bunne jigiti na tarnga pete pete jongna jote ngalan jilni nama ma nui kirin jewte ina al dimbara sin nokoro jaw ela kika ela jaga kay kan jaga ke balon bay teran dan so gela kisense barnga embele budai ba embele budai ba ye tala ye budai ba ayla lompi ina mingwar kiki ingora na di ngore na kimbar nga nyetting na ki nyetting alba di ngore nta bage min ding e ela jey ayla kirin na min ding balen na man jona arat nyet jofo arat jofo nyetting alba di ngore na ye na ore na pori indin talay asa ngina jirgel ba yoko kal inang ngay na inang no inang ngay ba in kwel jikidin kil mandio ji na kanan pilan na pilan asa kirin wal matar to bir in kala alan ki nuy kirin na wal sabari nuy na ka balen ko ay na man kila ko ka ina ho ka wi lakin no inang ngay ba
ete bar nga bas erdig leling ye mal kwa ke ne tori kunyirin de ngar askal ngi ba ne ki njur nga leben kala mba den di ori na duodi se anyingo na alan den di ori duodi se bele po yawa na alan den di ori na duodi na kire nga al erpial ka do njuro kwel ba alan ba se ele ele na kire nga ji duodi na kire nga njaw de ngela le ye kerapi ele ona bike juro nga kergel bang sur nga kergel bang ru nga kergel bang lompe kergel gipia oregis nyoa lakim mara horriata ka inkien surungan kirana lompe duobi duosi dem bajini orrele ngis ko sam birgo ngonyettin nangi tala ini sam birgi mara na ma erdike le nan kire horreta shaksi ela jidin ditin diksi ya indin surin elena egal jisi lompe gi ini asanji ya indin surna jike tara yo alanki duon tara yo wala digal duo den ari dik bulona starifi alan jidin ngi sito ga yorten ma yisi kari julit ye kayna jo wala kay ba sangi sigilngel jari duo elnes inen soringa di jisi lingel jisi taras gisangi no bais longinas duo jisi kim ho wala kerti wala sa duo kim ho lo wala kerti kinna na maken se ganga nken se barnga ete re pu kierke wala basa ki dombra guta kawba wala basa ki juru nga tare akawba al arit kenes ele tongin dembulel boa to wala jidele keri na al din dilila sai na elele jekke na jafona doji ona de mapangale jeri na aljeri al dimbar dimbara ridik kena fi walgal dimbara udik pi na dogal pi jittingale ba tolle ngale kita ta ken ta sale ringa adiki lombingi adiki ki mujtama yalke na sko su uto tolle fi na kasbi jisi kangi wo ibara jisi illo ngala ngela duong deng bele wo ingola minding al yenes jisi uto ha jittinga fi dingo renger king kaniri king kalangiri king iangiri kimbar nga puy kinka ilo ala menen ke makela ko ngiri wengena enalo bangi dimbar dimbaren e gisi kirengere ni wala gisi empo ba na yese dok in wose aka ba bangi jipo denger tele ke pesa iwi in wose nga pya ba denger le wose a pya ba jona dimbara jaw aba ken da ko wonas garnen ka wargal aba ko wonas garnen ka kidik kan ma wela ngo bar nga kisense uto ade ke na kay mbar nga kay na surunga si kawiyele asar badien sa baki uto abal uto en kawiyele uto ki won alage ki sense ki den ta kirtin ina adiyanan sabba adiyanan sabba na ko adiyanan sabba imbele su war jawi sen kawe na war jawi sen kawe na su dombore so nga gut kawe na lobi lo dombore dosi dem bac ini dengi talba fi ade borunga ke ki borunga le alkayni kela borunga ken kuringa na borunga ken sita sinando ken kwasi nando ken mojtama na man ken miske nyet bac ini dobi do ke dengi talke ela nas e long ingidi ingiri waldi ingidi in lompe ingi mara kia sa tenge nga kain kinel ganun kere a kinel surung gel ki kain nakaw kain tenge a kinle ala jeriba lakin mara iti dintas ki di lompe ingi duala ke ba jise sang no kwa wala duala ke ba jise sang lolo kwa kin kele se albaja ina ngila dombare ndiyo na matirin ton lenga ke nas duose ujite aja oba jikin kele se albaja elal dintasi ki di lompe mara ina eten sogle ki na makar sa apa ki dik elai al kwa kele na menni njuro ki sabato kel dina kwa del dinde nga rasi askel ngiba ki ka orre por bezat ki kere diyo ka ha kere diyo na duo erial kere diyo la abajal na jongona jegele zama na ba ilong na kwa elenga pale le bayin walgal wal elenga doke ya kere le bayin na torgi long al dembio ababio wambu ma demi ngutu waki kela elenga doke ya kele nanya tinker gelge na dem kwa kele jimando bayit farajen ka ngun ingi kolel erdi ke dili na nosi na kaangu ina sin dem kwa kin gura nga sikele li do kaangu ila wuna erdi kele di ensa mana dok nosi na wari anga nasa kaimba mara ete ensok le abajal na jogula ete asa inkere pelingi walgal keres pelingi walgal jene in uwe la karsa ini ningil na kwa se perra piana mankwa perra kini ilong eten sokle adi ilon na kongkere diyo kain nifianas kere jewli orgal kere jewi. Al perra ingi. Kaunga liyaba duite na nombinong deyang kuru am. Na jolang na injua al kwa kandya na kaunga kele jol na injua inong na kuru am ka ala wilba na inong ala kuru am ka ala wilba. Ela bile ake ba. Kisense jure nga na mayrambay na orre. Kwa nyeti lobi lo alwe kuimbar nga unarunga. Na juru nga palinga kisense. Ounas joro nga seka entarasendi. Kwa kele si nyet jawi zengawe.
ji ade in long nas in duwan sabba ki in birgin. Adi yanan sabba. Adi ski in dindig birgin. Ay ba in jagil ila dinden sabbal ke ay den buru ilale kwa non aninsike. Lombi in sabba kwa non aninsike. Kwa kisike na adi aske imba. Kwa non aso nga ke. Kwa di ke na mga ta yuru se ke na dok ala kariya kiri yang ilaling. Mara borunku le do was benemba. Borunku wa was kameba. Inseka meji ki jinga sa suru serika. Mara dinge la jija uki abaye la siyaka obaye la jive dinge. Kiva dainge. Mara kia sagal tenge apaka yang alkai. Tenge apasa kinga se daim asa ki den kuting ere kain. Na asa borusi kie kirgel. Asa nke etare kao. Jiki ngal kela se alja. Lakin mara in daim kuti inle ala ja ba alang kain indi yo jere na njolam pirtija. Mara kinga la alja na jau alja. Kida yang uro alaiba. Imbele kida ete kida yang orre ka orre por kida yang nama kaenga. Nama ari diwa yang enal kikere diwa ka anes kawli na kungi akawli tibe na kungi as kanga bala loke gil mara ete alba loke gil na kwadi. Kele na do kense nga kumite na kawe kela si jidwarek nama jundul. Nama yesi al jowna janan gal. Ji janan ele duwasi kal janan al yenez manin dimpe iranga kisubu. Indik dimparay. Nang kinke way ela real penangé din woray ba wala gisi din le ay sirel ba wala gisi din le undul bangi sen kwal dega wala din alas lingel ba kidik le do din baray ela janan na ela janyang al janyang kalmara ela do si janyang wo ay sir gisi din tongim bulel jegi din tongim bulel jegi na bona eto waja ginan sen jalom indo aslan kidam burule zato ala ga sakiba de angela le lal sabatel na ala ga keba aslan illa long eten sogle alan ki kay nama ene kimbar ngan tabung nama dongore jengal ki inan kalom ki inan kalom marabang ellem pal juro wal gademe pal juro no bayare jengal nasi tegi nyen tabung nama jafo nama jengal ki koy baye jino ka ngual ke la karam ngual ki jel ke na yene jitu akabe aba elle jengi tinama jongo din tabun din tegin tabun dub jan ma jongena kataba kongore ja kel inan kalom nama mbiel inan balom lompin den sabba ruhi anin den sabba barnga kisen se kidan worre se keringa bawe tiba dayan worre se keringa bawe tiba aba ete bona bagila borunga na deldinga aba kwa potangam borujo kela kwa banju mana kwa nyetkei ade dog ilona taringa borunga liyo kela kwa dog nyetkei lo al dog ilong na tonga kei wolgal won tong al kwa kanena dele kanena kumeli ade ngwele ne dayan borun sa basamangere ide dio kela ko apotanga illa nan gundule ide boru dio nan pissin kay ela borun ko nan no kayna in kalnga na kela ko apotanga sura ka rele baya kiye gisi ela wuna sin kalnga ding alba ding an nan kabe ding alba ding dengi telpi alba jena pe ala kim mara wotanin sabba wolgal surun sabba ki ki alba to birka na samba si motakka mara dingel denditi na pe aljena pe mara ji aljena skela ko se as jena ski kom janyenti wajabo eten sokle kina men kabe mbarnga lobi lo albay kiki enje an kergel dobi doki abas in kumo dobi do barasi bagifia aba dobi do barasi bagifia ne duo barasi den holog les kriti bena ina njundi na sosi enkea den aba fi alba jena pia maraki al alba amatok aba tokkan na orre tokkan den ritel kina eski ngasi wori basin kayinga borwan kay mbaysa kellali borun wa kelelin siya kawe ba. Surun sabbaki ba to birkan. Aba kayna el na untar, aba untar le kay. Na kamaling el na yersa. Kinye timbang untar se kunye menin kamaling le kona kamaling el asiri kagi. Aba kamaling tar le kay. Na angiring el na yersa. Jipoka la jan, diko la jan ay jalom ba. Din jalom no ital ba ilom pibi an din ital ke jani. Inay kalubba jial inan jalom jial toko jan no kona el angiring tar se kagi. No. Surun sabbaki ba to birka nas dobi do holokke ela surule surpi ne allo nangal lompi nan dai ka orre kinna na maken se te so le ka kidi la lu kidai sabba ridi ke na tarasa ba ko uto ire le lanje ta bombarnga uto wa de kinna tarasa ke baba ko onas kerenga mad lompi ela sia ko el balanji barasi jan ye lompi gisi na te oba alambar nga si janan walandi ngore si janan walandi oreng
baran uto a kitaliye ke na piyalin jike da si janan lompi na la kwa ba ye lompi aba lo na kela uto a sin nan ki sense na in kwalan ela en piyana lan kanane ye lompi kuroske asin tin bela do se lan piyakela ye lompi kuroske na kuroske na summa kuroske maraji bay matin en kirin ko intel direct nan jamel ka inan alum na ka inan alum no jimanen din to bumba enja gel dal dingwe jang na lompe tewa na alan dog din to bungalan jono gud janas inji wi gisi lompe ayla dombarang ewel pia na alan din to bunja gisi lompe ayla adiyanan ewel tewa dul dingwe si wodam sela ewel kewe wala adiyana ke na le wodam tike na asan ke azbaba jalom kin adiyana dogalele ayi na kan alan do ajo banas ardikkan kishin jindelen putton ding nama deng asde la se baz yawal ki sensi lompi ge den tala ngi nelan dimbaray lompi ne esko balan dinti puto yene dimbara baz ya no lompi ngwala manin dimbara si joyngi namas le akir yongi ela unne lompi zato joyngi lompi zato joyngi kem kono zato joyngi sge ingwa manin dimbara nan kape kape ba ji sel joyngi ela unna ka ewa abanni fiani ji si janan bakasi na janan kaun alba ko ngutu age na janan na isi kana ewa mara dombran ki do akelele duldin ko ene elna rimmbia duldin ko ei na elna dombra kele se rimmbia na avado gjegila kidik longa diang alki wa ki mitil ingamme kinkien se agi na sen kwalku ki mitil ingamme duot na koronga pibe kie abo duojal na kwaso ngwajumo na kene kene jingon sin jodu tal koranga pe bekie baisin kwa alba lompi deling duo tal koranga pe be deldi ndio nyet inankie ah alba allah deli na koranga pe ba na adillor na ken kwa de al allan keringe ken kwa de no kuldian kwa gena dombor ngasi yengena rimmen kawe na duo ake bazan ke lompi gari nenga duo ake bazan ke allah gari nenga dobi do alba khalige na lompi tewa yesi na lompi pia adi duldin kwe adi bayme adi kei koromba pi min iri ambiyan leje na mani doyel ila wona jila gal abay kingun kiena alma bagalad mono banja mel ba lompi kwa lompi deling na kela kulinga na duldin kwe bi duldin kwe lompi en kwa duldin kwe bi duldin kwe si al ewa al nyetin koronage etten sole de ka elne walan dombore ninan remenga etten sokle gile jamen idi dio ka korron ta garan abadi kinna na belanga amma ngage barnga kisense na kin kwel kwa ona dombore asi gutka ki kere dio ka ngana kuro wega kere dio ka ngana na tok tok kurel kelal duo elne ski ngasi kere dio ribi dio illa ne sin kwalba inan jang na inan jang na enan jan gel tawra juro le khalas na kere dio juro tawra juro jikal nungi enen na enen jasan asan kawlo i joengi kawlo murre asan jimang na kawlo al kel jeyi e bat tawlo to le kwa al jeyi al kere nden kawlo lo dio ela ita na school miri mire nga wala mirgo mirgo wala ka ka na hawa tabi ya kefo al na man ni fena kere dio juro na tawra juro na tawra ya joro kayla palin wala kwadi sa kenga na kere dia kurulba kwadi kurulba kwadi sa kenga na kurulba bar nga kisen se kelang in kar sa lukuro ewelang ewel kawe la lain wa ji dobi do se denga jilelbo ital den tas ki del lombing a jilelbo ba jundi bas enalang na jigal dobi do do se den elay le fak ka do se do se korongering do al do itinel do se del na kisen bi adi indodi ngi nela dosi duiti nela dosi dele na xesem beregal indodi ngi na duiti nen dosi dele na xesem bi ina bako awdo ko roba ila dosi kide mba jonde nan maraye le akwasi asa koran palitia uto ngato lenga njay nas kwasi koran palitia ay duwe ne to lenga bi na ka dombres donke na ay duwe lji tv alji tinga nan so mapi na ka dombre donke le ari kenas kwasi kergel pide ji nake bon awuna simmon ni bang mara leji na jerri ay ette dombre tal unul nakideen bele wala gal kideen shaar gis ka sikin muto ko sekin pi ay kwangi wala ay sabayla na inal lake nake on kwa kaangu ina kwa sikirin kelele na torin ngalimbo kikibi ngal ala kan na asa kirgin
inalbas dombare kirgin na ki aba dusik lodi wey yelba longal ko nyete si weyna inam fiana inam pia kando kedo ginalang dombare dio leji mara aba indori ginene ne indori ginene ken kwa okin kora kergelge mara gile na ma jonnas nas gari ne njawal gal nas gize nja ay ay dodi den sa basonte ay naka dombare lebo dona dorate ko ansa ko el bake ba aba umana in balle xena bas gari nga ko den juro gutiaw nama agil yen do en dombare sa gutpi al enmpi ay ay lon kaangu wala kaangi in dombare la dionante ay namas gal in dodi gin dombare sa gutpi namas dogja namas jogil hi en dombare asen do gutmi na do ginan tolle kaang albas gudia ji namas jumode adense ay ay digi na do kibaji dua ke basan dua sembelenji alba insijunina en lejel na insijun no ma fi kalam zere lompina ko ba lompi do video so horreni wol galden baj ene alan keke kin kina ma en kam men en kelaze do ge ting toja kina ma en kam men eten sok alan au ko nyetting ne yoro nga palingel alan ge yoro nga ay palingel ki kayon utong ale nyetting baker gel kang marasurun sabba alan kawngina barun sabba alan kawngina to birken borun sababa to birkan alan tirigen ni duon el balang jista le kari induna ina long na gina ina jalom induke ina ala mamma no el do di la ore city wala dingo reba ay unduna jisina mbelen ade dog dingo re na unduna jisina mbelen yese asa ange el do dayo reba na el do dog dayo reba na min kerin lo le jawngal le gari ni das ko asike lo dapi kinama bilan kense ay barnga kisense alan awki na guta se kurgulo nak surunga se koyngi ay dobe do se kiken kerge elawun aba jinjelol eladuo koron eladuo koron jisi gato aljusa jisi abuliti aba aljinjelol eladuo koron jidi woro kay jonde ina lam kinama kense age ina nakirte barna kisense dobe do landen tabunja barna ki keredio ka mara eten sokle aldi badin ka kwadi kurul na kwadi kayngi sena keredio kayna skuringa na akurul ba ay buro tawro buro na deldisi bagil ay na lompin ke ngu tonga sbi so ngwa kwa ay si kiwe na kwa ay ken kwa de do leza to ko sindia ko la san ko sinya da ki kay insan alba do embarase jika jang na jika ya jamba na ki a jaw na jika a jaw na ka jaw na ka jaw ba no ko embar na juro ma boli ari appa ital ki da ngiri ke arin appu na arin jitti alangi suru bawin elan pal jitin jiti el in wayle so jiti wayle so jitin alan do jidi lo al jidi ngene jidi la jagal do el nay to ko jawe ne kra jawe ne jidi lo ona kinje na kala se am ati janena le janena ru genna ba yenge suru nan dogi ay al ji el jangana ki muto si mo kala jawne ki do kin tar nga nyet jaw si mondi habe do janan ko janna janna ne do el nay to ko ja inan jwaba ai indo kasike ka dora ya ile ina to waja olan nakade arit oyin illo nangal talai na lombingis ko kingu ta kin sala jonde ba min din sur na man kin dora man kin min asa yang ala jonde ba illo le kasi ila tala ngana duel na duin tala ka kurwa sa ma duel duin tala le se bo wal ga duin wuluk se bo inan waba ai alan perdelit oyin alan ka dok ona in en naye wal gal arita sa ke nay ka juro wala yasin sing in wa ay gel ide jong nama ide dimbara si jeng nama dimbara si jena dimbara si jogor gor te khaybara surti piazo giza to raz yamba din sur wal din yoro lo raz yamba kaduo toksa sam me baka saba o roksi samming en nana ma kensing akela ke meninga lang ridin de ngoroka alye kise ay sa yekinga si wori na ay sa yekinga si rigel nal kwasi jundi deldin diona kwage baye ele ngal yena kwa kere kwa kamena kenge kwa kabe neki eten sogle al na manni fiana min tori nas kayna surnga sin kela sultanan dogola egel dogola sultanan dogola na sultana kamba ti sense sultana kamba sultan bela sa buruke da sultan bela sa buru jobo duake ba sa ke sultanin ke ankora fakre ngindering sultan bela sa buru jofo nas buru don ake sultan ba ilal ke miskina ko ambe ba sultan ba ilai ki sense alki kwang deri loke na tondok oba torigin ke ankuringa ba dombare le jawngi torigin ke ankuringa
आवाज बरू